0: isikhathi 2:34 njengamanje siya kubona ke ama voice notes sizwe ukuthi ke ngabe okwakho wena mlaleli
1: uyawudlala uWhatsApp siyatholakala ku 079 163 9874.

0: Usisi wevoice emnandi.
1: Ukozi FM.
2: Ukozi FM.
1: Luhamba phambili.
3: Namuhla ku Master V sinothuli ozivelayo ngama podcast e YouTube kanye nama how to tutorials.
4: Master V, kidingi deal ye data ezongisiza kule nkinga enginayo. Yokulike nokusubscribe kuwo wonke ama channel e YouTube engiwathandayo.
5: Ah, isixazululo yi data bundle ye Vodacom engu 35 gig ngo 169 rand kuphela. Ihamba no 5 gig we YouTube data mahala. Ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho.
4: Ngihone master, itholakala kuphi le deal?
5: Itholakala kwi VodaPay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi ubhethe ikhala kahle.
4: Uzokwenza njalo.
5: Kunembandela. Further together, Vodacom.
1: Uyawudlala WhatsApp. Siyatholakala ku 0791639874.
6: Zini FM. Londambatha sawubona. Ubongani waspiya lo khuluma naye lapha eMnambithi eBK. Hello Ndambatha, ngicela ukuthatha la umxoliso kaMlotshi, usezapha na block lapha eBergville. Bese ngithatha uChapel uTB. Jaji Lawrence eish, uvelwe accident Monday la. Kodwa sike sajoja ka samcheck izola ungconywana. Ngithatha uMfukeni. Chaji babu sanphiri chaji umshaba shabeshi umntwana ngithatha usmile ngithatha umthelo angeke ngibaqede angeke ngibaqede sibe ngixolela sibe ngixolela ngijoin i-N4 join i-N4 ngiyale eMpumalanga ngesaphi ngiyolasha khona amapalethi welo Ndambatha ngiyabonga sesiwami ngiyabonga kakhulu
7: uyaphila umsakazi. Ngiyathemba uyaphila msakazi wami, siyabonga mabika lo. Ngilapha wasikhemelele kwamhlabi yalingana. Ngilake eWitbank okwedoho. Inqola emasolosonto ntokazi ila ngila eDuva Power Station. Ngila eDuva Power Station langibambe khona uline okudiliza kusazana. Ake ngibingelele nje zonke insizwe esisebenza nazo la. Kwambono logistics. Siyabonga mabika lo uyithathayo. Ohamba nge 612 bese ngithatha inkabi yami lapha onxumalo ohamba nge 634 ngicine ebheke emajuba ngazi inkabi yami ukuthi ihamba manje kodwa nje ngithi zonke insizwa iphile kwiMpolompolo zonke insizwa nje ishayela iluli ngithi hayi azibambe ngawo umthetho kaMose dank dadewethu angibonga.
8: Two 45 isikhathi sesinjengamanje sibona ukuthi siyabathola yini noma abahlanu la ku 086 000 2437 086 000 2437 ngabe ihamba phi inqola emasondosondo ngithatha nje zempolompolo abahlanu bese siyavala ke ukhoze sawubona sawubona
9: ngiyaphila mambatha
8: ngiyaphila unjani
9: ngiyaphila nathi ndokazi
8: ubani ngikhuluma naye
9: ngikhuluma noSenzo wakamiya emahlabathini.
8: Yep.
9: Ngokusebenza ngila eGoli la eNepomuseno la eRoad. Ake ngibuze nje zonke into zisebenza nazo la umpokambatha laphana uSanele eNewcastle ngibize uSandile umpokamazibuko kwanina laphaya nenqothu ngibize uErnest Masuha engisebenza naye ngibize nje zonke into zisebenza nazo bese ngibize ezinye insizo ezilapho kwaLegend zonke nje ngithi ayiphile. Nelapha esikole ngiyaphila nje zonke angibonge ke mambatha
8: kulungile sibonga mina
9: thank you
8: cause sawubona
10: mambatha uyaphila
8: ngiyaphila njani
10: ay ngiyaphila nami mambatha
8: uba ngikhuluma naye
10: ay unkosi ngiphila kambonane lo lapha elusikhene mnambethi kodwa ngikhona la eduze kwakho nje mambatha ngila emtateni la ngilethe lo mnotho la.
8: Yeah.
10: Ngibangithele zonke izizalapha kwa VDM Transport. Konke indawo la sihamba khona ko Sardana Bay, ngekhona ngapha ko Rustenburg. Ngithaya sifile nje zonke izizwe bese ngithatha umfoka shabalala la. Usibongiseni olapha kwa SA Flight. Ngithathe no December umfoka mkhwanazo lapha no Dispalk. Ngithathile nje zonke izinsiza la endleleni. Azibambi. Angibonga mamba.
8: Siyabonga. Uthe ukuphi ukakho nendawo?
10: Ngiseluthena mamba.
8: Elusteni.
10: Elusteni ngoba mamba. Ungangakithi.
8: Oh, kuphi khona nelusteni?
10: Elusteni mamba, yabona nje mawuvela nje mamba mambatha lapha no mawuvela nje elusteni lapha khona umuzi nje lapha ubona ngamakhabishi nje lapha nahlala. Kwambonani.
8: Kwambonani. Ngazi kambonani khabo gqhumu mina.
10: Hayi khona lo munyu ngapha babili kuphela mbonani mamba.
8: Oh, angimazi kumbonani number 2.
10: Hayi awuhlalanga elusteni nje yona kakhulu.
8: Ah, kodwa phela ngabe ngiyazi. Angithi nako kaqhumu ngiyazi.
10: Wantoko. Wantoko lindeni uyena ke customer lami elikhulu kabi bethenga kakhulu kabi thenga kakhulu kabi lapho.
8: Uthenga makabishi.
10: Eh, mawungambuza nje ufike umbuze nje lapho. Bambonale. Mawuvela nje uthina umbuzo oyena, na umbuzo oyena uzogqamile nje.
8: Hayi sengizovakasha ngoDisemba ngizoza ngizovakasha ke ngidle nami isalad lekabishi.
10: Hayi masala yakhona mama yakhona.
8: Ilungile siyabonga.
10: Bonga ke mama.
8: Okay, thanko. Sithole buye futhi cause sawubona.
11: Eh abaphila abantu abaphila abantu amagubu namanye umshaba kuphi nakuphi la ukufinyelela khona eMpopompo.
8: Uyaphila?
11: Ngiyaphila futhi ngiyaphila kakhulu kabi. Ake ngithathe la ngitholise ngithi mkhabathi ukuyane kulephathini mthakathi umaha umasango. Kukuphi bese ngikundaba baba amantombazane amahle ngithi yeyi insiza ayiphile ayiphile ayiphile yazi ukuthi ndiyohlangana iyohlangana obaba umtuntutu baba umtuntutu-ke uzobe shadisa lapho e-Richards Bay kukahle kahle umthimba uzakwakhe azwakasheke lona uzakwakhe baba umtuntutu uzoba kushada undodana wakhe osebenza lapho kumabutho ya driver nayo.
8: Mhm.
11: Esilumuko siyawushaya ke ngisaka nayo.
8: Awu siyabonga indaba ezinhle
11: lezi. Yizwa ayiphelele ke sobe siphelele esikushile yakwazi ukusho.
8: Mhm, angiwazi.
11: Yizwa ukushila wazi.
8: Lutho.
11: Hayi buzudlala ngamoya.
8: Ngitshele phela ukuthi
11: uyeza ukuthi ukhuluma nobani?
8: Angizwa.
11: We khuluma noJomba ngifake isibhoko namhlanje.
8: Yiko ngakuzwa.
11: Uyajabula.
8: Awu siyabonga ke kodwa.
11: Hamba ke ubuze emakhamishini lawo othi wawozowada.
8: Emakhamishini.
11: Hamba ubuza kodwa insizwa amathi wayigushile ngezisuku kwezinye.
8: Hayi kulungile.
11: Aziyiphathe kahle izinsizwa emgwaqeni nawe futhi uyiphathe kahle. Siyabonga usiphathele kahle ntokazi uhlelo. Akukho into emnandi njengokuzwa. Uhlale uhlele ujabulile ukuthi cha intokazi iyasizwa sikhona iyajabula kakhulu intokazi uNkulunkulu akubusise
8: ngiyabonga kakhulu
11: nabaphathi bokhozi bonke
8: siyabonga
11: iyohlangana
8: kuyaphoqa uyaphela u-August
11: kulungile
8: senze kube i-date ke olweseni lokugcina
11: njalo inkosi kuphela
8: siyabonga kubona ukuthi ubanike manje ngivala ngaye ubanike uzolandela ubabujomba 086 000 2437 engizomthatha manje uyena wokugcina bese sidlala ne-voice note yokugcina ngiliguqisa uhlelo ukhoze sawubona njani ngiyaphila nami yebo.
12: Hayi ngikuyaphi Newcastle semakhaya. Hayi angibonanga lutho nje bona lo ngoba ngifike ngiyibheka.
8: Kambe kahle emgwaqeni.
12: Hayi kahle kakhulu bathethe kahle bafuthi ngathi bangaqhubeka nje baphathe kahle yebo bona kuyenzeka esisho ukuthi kodwa nje.
8: Mhm.
12: Babekhefuli babekhefuli.
8: Hawu siyabonga.
12: Hayi ake ngiphumule namoba ngiqeda kugilise kayikarodi ngiyalala la i-truck stop manje notra.
8: Mhm, I know. Le kahle kusasa uyavuka futhi. Manje nje ayingisho kusasa.
12: Ah, wangingidala ngithathe ukugcina phela na uyazi masuyethathe ukugcina siwazi ukuthi ekhaya ofuna bamnani kakhulu.
8: Ngiyakuzwa. Siyabonga. Kulungile ube right, ngivala kanje na ngivala ngomkhaya wami. Njenga manje mlaleli woKhozi FM shayelwe impolompolo bekumnandi sindawonye kodwa ngakavalelisi sidlale le voice note yokugcina engenile bekade ngitholile ke sizwe ukuthi ke obani na kabathathayo.
13: Londa my londa. Uyaphika ntokazi. Skona, skona, skona. Uzamini lo ntuthuko lebhulwa. Angithi angizicoshe nami iy'nsizwa la, angizicoshe iy'nsizwa la. Hayi iphuma le Trimbone manje. Ibheke khona le Harry Smith, ayiyonika umada manje masanyuka ulashe egoli. Ilale ngibheke phezulu. Athe zonke iy'nsizwa sasidosa nazo ka-SL 24
8: Kulungile ngiyazibongela bekwe yokugcina ke le voice note bekade sidlala njengamanje imizuzu isithupha esele ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lesithathu mina uhlelo ngiguqisa la bese ke emva kwalokho uyalandela uphindi phizo ohlala na kusukela ngo 3 kuze kuyoshaya ke yena u 5 ekuseni kunikeza uhlelo ethi ke ulibo lokuqala bekumnandisa endawonye ngibonge kakhulu kuwena ungenile washaya ucingo wathumela ivoice note ukomente enkundleni zokuxhumana nakanjani ngolwesine uzayo sophinde futhi sihlangane khona la ngesikhathi esifanayo ohlelweni iphimbo lakho igama lami ngeNgolonda ngakwambatha isibongo mina nawe siphinde sihlangane futhi enkundleni zokuxhumana kuFacebook uLonda Mbatha TikTok uLonda Mbatha Instagram uLonda _ Mbatha mangabe umthandi wezolimo uthanda amakwabishi uthanda ukufuya sihlanganeke ngomsumluko phakathi kuka 3 no 5 laphaya nohlelweni sithi ke kuqhubela kufala zamlimi ngoba ngiphuma ngayo manje ofiso kuhle brothers bethi ngeke ngivume

0: Ukhozi Breakfast. Single Working Women's Day. Uvimthembu.
1: Nomrosa.
2: Umuntu omakuthiwa kwewe silisa. Dololo. Dololo.
3: Le nto le inabantu bayo.
4: Yaqala ke inkathazo.
3: Ungadalelwanga nje yona. You can't force it.
5: Yeyi yahlupha le gender. To be honest, uyadinyeka. Kodwa we inkosi yami. Uyazi ugcina ungasahaleli nokuya emendweni. Uvele nje uyibuze nje ukuthi niyokwenzani ngoba ngiyimele.
6: Yabo le bafuni lavo bemnandi. Hhayi bemnandi bafuni.
2: We ngeke. Ngisube singile isikhathi esingakanani.
6: Cha, akekho wendro.
2: Akekho nje nothi good night.
7: Awumcabanga nomcabanga.
6: Hayi angingastrayithi bese.
2: We ngeke.
6: Ngeke ngikhululekele nje manje lo mdelelo odongweni.
7: Ngeke
6: odongweni angingastrayithi.
2: Ayilunganga. How?
7: Uhlala kuphi emakhe?
1: Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu kuCozy FM.
8: Into enzenzayo la kuseni
9: kulungile. Ngifuna ama-location.
8: Kusetuzade.
9: Usucupha i-GPS.
8: Zwile queen size.
9: Yeah.
8: Bed. Ulala ngabhekele. Uyabona nje umdadi.
9: Busuyofika nje uthi uma ufika uthi lalela kodwa umntakwethu. Ungakwazi ukudlala i-one life. Funeral.
8: Futhi ngifika naye. Dlala la.
9: Dlala la SMS.
8: Uvume futhi ukuthi umshwalensi uyawuthatha. So khokha.
9: Abona uthi ayilwa lo bhuti wazwa right.
8: Hey kodwa manje ngimcabangela umuntu asingcwabisane.
9: Hey sengayibuka ngenye indlela. Kanti wena ukuthi uzama ukumsiza
8: ngithi yabo. Ngiyameseka.
9: Uyameseka mfethu kodwa nje into ebalekile sithi njenga manje sizongena emncintiswaneni maduzani sobe sithi winning at life sithi ke one life a funeral. Namhlanje ke siyazi ukuthi ke njoba silokhu sikhuluma nawe kanjena inge ngawuthi sifisa ukuthi ungenele lo mncintiswano ukwazi nawe ukuthi uzitholele le funeral cover kodwa futhi khona lapho ube uzitholela namasentjana ayiphaketheni besingene ngomsomluko siphethe 50,000 rand siyayiphungula njalo imali sifisa ukuthi nawe ube ingxenye yayo la thumela wena nje uthi one life funeral ku 33665 one life funeral ku 33665 noma ungene kwi website yo Khozi FM
8: sasa bomnandi ngoba masibuya ngapha khona esomthinta simuthi gixa bezi ngemali suka perfume lo wami udemthula same deep vuyo yonke

0: Ay, uyalizwa kodwa le licho le.
1: Hayi ngiyalizwa liyakhuphuka mfana.
0: Ngiyamuzwa mfana omncane.
1: Ngiyamuzwa mfana omncane uthi hayibo uza nayo le nto yomabrazo. Yomalumphetho omunye ushuni. No, siyathemba ukuthi ngelila ngiyogcina ingqwele naye ngoba vele kwamanje ula emva kwensizwa siyamkhulisa.
0: Hayi impela kunjalo. Umsukulu kaSidwedwe. Usidwedwe noma uSidwedwe asazi ngoma umama antu wami lapha eBhamshela. Uyathanda lokubiza ngalelo gama lelo.
1: Athi
0: yini wena Sidwedwe?
1: Manje mase. And wasendwedwe.
0: Yini wena Sidwedwe ansenzi lapho Mrs. Stoos uMamthembu athi hey wena Sidwedwe.
1: Angithi simnandi ke isiZulu ngoba uyakwazi ukuteketisa ulimi lwethu lunonile. Angathi umuntu ngithukile usibanibani ungithukile uvi uthe ngisidwedwe bese uthi wena vi enkanto cha ngithe
0: uyisidwedwe
1: angisho ngithi angisho ngithi isidwedwe ngithe mina nkosi yenkanto uyisidwedwe
0: uyisidwedwe
1: dide nkosi yenkanto lithi ake ngibuyele eklasini
0: ke ngiyobheka lolu gama ngaphela elimile awu sabona mamvelas sibabingelela abantu bakhona ke baphele ko bomshela bakhe siyabonga kakhulu yabona ke manje wena Mroza Wizi sikhuluma leya ndaba indaba yeyigameko into eyake yakwehlela ugibela nje imoto yokuthutha umphakathi
1: ya kuningi kakhulu okuyisigameko ongakucabanga nawe ngabe mhlambe wawusebhasini wawusesitimeleni wawukuphi na kungenzeka ukuthi mhlambe wawusebhanoyini noma mhlambe wawusetaxini asazi ke noma wawusemotweni lezi eyiqashwayo kodwa kubalekile wawusemotweni ethutha umphakathi siyabingelela bakithi ko-YMCA emarenka onke akhona eNingizimu Afrika ke sibingelele bakithi kwi-Greater North siyabingelela kobaba uDladla Mgabadeli siyabingelela bakwe eNingizimu 1 ngiyazi ukuthi nakhona futhi ke zimili insizwa neyintokazi zithatha abantu ziyabahambisa labeya ngakhona kwaMashu taxi rank lapha eSocial Way siyasibone nakho kukhona noNanda lapho Durban station khona oginyindlovu khona show khona ombangeni khona banibani uyayibona basebenza besithutha ke lapho sesihamba ngempela mfethu kungama Easter
0: Sesehla senyuka kuthiwa ungakhathazeki uphephile sokuthatha sikubeke
1: yeah hayi abayala eduzane cathedral abavele bathi siyemlazi
0: siyemlazi
1: hey thina masihamba siyahamba
0: siyanqamula
1: siyanqamula thina yabona siyabingelela ko Orange Farm siyabingelela ko Faraday MTN rank
0: yindlela manjalo ke Mroza Wizi uKonworth yako Westgate bakhona abantu bayaphila eGas lamagas khona ko Soweto ko Dube niyaphila bafethu kuzoba mnandi ngendlela esimanga nathi ke indaba ke sifuna nje ukuthatha ababili abathathu ukuthi ngabe ngempela isiphi isigameko owake wahlangabezana naso na sothatha nje naka ama voice note ebese sithatha nje incingo ezimbili ezintathu
2: ngibulisa khosini niyaphila
0: siyaphila
2: Mroza mina ngithenga ukuthi ngamaphathi emoto ngale kwayizolo kanye nento yanini ngale kwayizolo ukuthi ngamaphathi emoto ngigibela esikoleni ngihlale phakathi nendawo hlala umunye osesogona ingane la kuba umunye ubhuti usecene kwami lapho sipintshene esikoleni lana uthenga sana ke ifoni la nalo sesikhuluma nefoni akana ke ubheke ngasewindini ingane ibheke ngakumina ihleli khona ibheke ngakumina Mroza ngithenga sabheka ifoni nje lapho ngigqoke isikibhe esimhlophe ngizwe ngejuice nje sigcwala le besifube ifana lapho ngigqoke isikibhe esimhlophe ngisaphakathi kwabantu Mroza ayikho into engiyidinwe kanje ngidinwe athi ngiyambheka uma wengane selethi nje ethe sorry but sorry but yabona nje uzosula kanjani isikibhe esimhlophe ngethisha ngoba vele sesibovu isikibhe sami cabanga ngize ngathenga isikibhe ngithenga i-free drop ngathenga isikibhe esisha Hey ngibonge Mroza kodwa nje isikwele sekude nje ukusigibela
0: ngiyabonga
2: ngoba ulandele wangu banele Shumonte Maswazini endaleni
0: sorry but
3: Tomza Mashenge no Visto ni right bafethu undabe defakude lo asehluhluwe okhulumayo bafethu hey mina ngisanda discipline omnye umhlonishwa la eJimistini ngigibele ngiyetsakana umfowethu uyalwa bafethu uyalwa uyangiluyisa ngazi noma ukuthi sowusikhlela indoda ngaphambili bafethu ngagcina sengumdisciplina ngiyamtshela ukuthi umhlonishwe uhlonipheke kabi ukuthi usungenza lento oyenzayo ayifani nje nawe waphoxeka ke bafethu so nje guys abo driver bamatekisi abake behlonipha abantu bafethu ababahlonipha abantu itekisi ngilidrivile bathi mangilidrive itekisi mangifike kwathiwa nami ngizoba nje ngizolwa nabantu nabagibeli kodwa bafethu angaze ngiyenze lonto ngaze ngayeke etaxini hloniphani nje bafethu abagibeli danko
0: hey madod hey sorry but hey madod hey suthelekileke manje
1: cabanga ukuthi nje isikwele ukuthi ke ngiyafunga ngiyagomela ngeke mina ngiphinde ngisigibele isikwele hey madod siyabengelela bakithi ezinsizweni nasentokazini sawubona
4: ezini umbro
1: siyaphila
4: manje xolo efosorazi Akukhala ngoshemente babumbatha lapho mase kuba ubafusimelane ukusiphethela kwezokuthuthela eforsoras.
1: Mhm.
4: Aha. Amna nyakwezo yakwena kwesikhathi sokuthi ufika lungile weziya yabona.
0: Mhm.
4: afike kwi-passenger umona ufike no-100 rand uzothatha apho shintshi obvious ngeke udlala ngayo udrive mase kuthiwa customer all is right hayi ngisho nobaba usimelane noshemeni bambatha bakwazi lokho mpela udrive ufika ilungele wezinto afike ukuklalisa nemali yakhe eningi
1: ayuklarisa
0: ngathi waze futhi wazi
1: no-100
0: imali yakhe eningi
1: kade azikahle ukuthi ekuseni vele uyogibela ngo-4 kuthi lento ubengayihlakazi ngani le mali athengisa inkwa ngayizolo
4: ubengayihlakazi ngani ngapha futhi abafuna umuntu ukubala imali futhi athi umuntu ngeke ngibale imali ungafuna ukubahla ungafuna ukubala imali hlale emuva usayi bafuna enze njani ngapha ufuna ashintshe imali uyabonga wezini
0: awu siyabonga but hey yabona nje siyabonga but hey sorry but
1: yazi ukuthi khona olalela uthi ngiyamphikisa kodwa mina sazi kodwa ke sithi nje siyakunikeza ithuba nali ithuba elakho
0: hey Clarissa nemali Yebo bud.
2: Wembuza nofi.
0: Yebo bud.
1: Yebo bud.
2: Ngiyacabanga le network kodwa ke nami kwake kwangehlela kwangiphathanga kahle.
0: Yebo.
2: Uyabona lokuthi mase kuntambama uya hiker uphuzile ukulokhuzana ukushayisa la usebenza khona. Bese uyahamba ke indawanya lethe ukuthi icamba ma. Udriver fika kumele ukhokhe ayithathe imali. Ah lapha yani. Sengiyaphela la. Wevi indaba iphele kanjalo vela kuhle. Yabona le nto leyo bafuthi angifuna ukuhamba manga ithu. O driver bamatekisi bengasithathi uma bengeza ukufika lapha esiyakhona ngoba babeka impilo yethu e-risk.
0: Oh, ngiyayizwa lento eshoyo but. Usukhokhile wena wazi ukuthi uzokushiya la othi yakhona yona. Kanti yena uzobose eseshintsha umqondo esethi hayi mina ngiyaphela la.
2: Uwe wangehlela wezini omroza kungama-late hours. Then ngayibonela ukuthi ukuyaphambili sefuna ngikhiphe enye imali ngiqhubeke kanjani. And sekulate la ngifika khona akangifiki even edolobheni. Kunalama kuzana imigwaqo le othi jika before uzofika la kule dolobhe elilandelayo. Athi mina ngiphela la ngingena ngibhekele akajiki uhamba ngenye indlela but akashongo uma ngisagibela. Wayithatha futhi nemali uma ngikhokha. Leyo nto yenza ukuthi sigcine sikhuthuzeke sigwazeke silimali.
0: Kusuhlelo
2: nathi. Ngingumakhoxo kuphela mina ngilakwa nongoma emduda. Sawubona Clarice.
1: Sawubona
2: Mthu. Mina uSimtho bakithi yazi ngiyanithanda. Khona lephathi engiyithandayo. Angibonge manje.
1: Ah, wawaphinde sicela waphinde nje ungashashe ubaleke.
0: Ngisahambile.
1: Awaphinde lamazwi akho. Awusehambile, usehambile.
0: Thathoce.
1: Eh, bakithi siyabonga.
0: Because breakfast extend someone.
4: Eh, sanibonani ve nomroza.
0: Konjani baba?
4: Ah, siyaphila njani mfethu?
0: Siyaphila mfethu.
4: Hey, nayikhuluma indaba enkulu. Bafethu iqiniso emzolisho mina. Akusike ukuthi o-driver kufana nabantu abathathwe ehlathini bazosebenza bazorenga. Bazaliwe nabo abazali babo. Bafundiswa futhi inhlonipho bayahlonipha. Inkinga ifika yonakale la ekuphathaneni ekusebenzeni. The most isikhathi esiningi abo-driver bamoshwa yibo abantu kutshani abagibeli. Ya, ngidrivele mntu kunamanje ngisayidriver nokuba sendrive yami-ke manje. Kodwa ngibe udriver, ngibe utaxi driver, ngaze ngaba u-owner driver. Namanje ngisahlonipha. Kodwa udriver, i-passenger nike likwenze nje ukuthi likushintshele umoya. Ungagcine kushintsha umoya. Umuntu eza nemali obonayo ukuthi ngeke emotweni, isithi nesithi iza no-100 rand, nesithi elandela iza no-100 rand, enye gcibeni iza no-200. So uthi akenze njani? Noma ngabe bekarayit othi mina sephakanye la umoya naye
1: u-4 ekuseni noma u-5 noma u-6 ekuseni akukho ushintshi
4: sesiload
1: eyi madod
4: sokumele wenze njani omunye akhulume kancane ule backseat athi after robot
1: bese ehlala efonini
4: limeli livalile njalo ngaleso sikhathi irobot bekhona ovula umnyango owehlayo uma livula irobot usuke uhambe athi ngithe after robot yebo siyakuthethisa manje ngithe after robot khona wehlele wazingani ukuthi imuphi umuntu owehlile sinabantuowehlile
0: eyi
4: sokumele ume ngapha iy'moto zishela amawuta ngemuva bip uyabona ukuthi nawugcina sowuhlothukelwa umoya so siyahlonipha odriver bayahlonipha the most yabo bashintwa yibo nje abagibeli uma singahloniphana nje sesonke umgibeli akahloniphe udriver akahloniphe umgibeli ukuze yonke into ihambe kahle
0: siyabonga bhuti wami eyi madoda Hey, so on a drive from Pretoria somehow, listen.
1: So go next segue. Yeah.
5: Ninga my friend.
1: Siyabingelela mfowethu, siyakhuluma la sumndeni phela, siyaqoqa, siyabuyisana, siyafakana noSwazi, siphinde sigonane, siyeke izinto imkhube emibi nakho kuthiwa asiyeke le ndaba yokufika nemali eningi ekseni. Kodwa ngiyazi nawe khona okunye oqhamuka nakho.
5: Cha, namuhle liphambili ngibali imali, hayi ngoba ngungqeqe. Kodwa ke kwana le nkinga leyo eyimali eyinkulu. Kodwa ngase ngicela phela nakuyo umalumelo ngithi mina yingani nina ningabi nawo ushintshi phela nihlanganise ukuthi kuze kungalokhu kuxatshana kubangwa into engekho noma abe uyakhehle mhlawumbe i-owner lakho likubolekeke nje noma imadlana eyu-300 nje ehlakazekile ozoyitheshake mhlawumbe kwazeke ukuthi uyakuboleka for ukuthi kube kungabi nale nkinga ngoba phela kuyohlala kuxatshana nabantu ukuze kubeni noma phela uyabona ukuthi sifa semihla ngemihla lokuthi abantu banenkinga yashintsha omunye kuyenzeka ushayisa late akakwazanga ukwendlula e-tuckshop kunezathu ey'ningi ezahlukene kodwa inhloso suke ngezipho ukuxabana walengendlebeni kimi njengesayiti lowa yofuna ukuqimela kimi njengenhlansi wafuna ukuphelela ezandleni njengonondomela kodwa ngisho ukuthi nangithi mina ngikhipha isixazululo esiyosiza ukuthi ayibe khona imali egade ukuthi in case ibekwe eceleni noma abe ma ukhesha akubolekwe i-owner lakho uma ngaba usili i-owner driver ngoba iyoshonaphi le nkinga hhayi washo ukukucimela yimi njengenhlansi impela waphelela ezandleni njengonondomela cha-ke ngehlela ngezansi-ke nami njengesicabucabo
1: hawu waphela wamgabisela ngey'ten
5: ngangithi ngikhiphe isixazululo nakhona ngingamprovoke ngisho njengalo moya wami enginawo naneni waziyo
0: awubwet hey
1: hayi wenza kahle mfethu wamshalazela wamncisha amehlo kwangathi uyamkweleta ngoba ingabe njengamanje sikhuluma nawe usewesivini noma mhlawumbe ingabe sikhuluma nawe kwenye indawo mfethu uyabona kokokustadi kodwa ke sibonga khona lokho
5: ingakho ngikhulu ikele nje ngilingisa iphisi enqineni ngehla ngomfula nginje ngembanga ibangile emthonjeni
1: ingakho-ke nami ngithi hayi no kubalulekile ukuthi uvele ubheke ebhishi ubuke imikhumbi idlula
0: unethezela
1: kubalulekile mfowethu.
0: Hey mina kwakwangezwe mbroza.
1: Yeah.
0: Ngihleli ngaphambili into yokubala imali isigameko.
1: Awupheze na calculator.
0: Lothi calculator. Vele kunale nto yokubala vele nasesikoleni kwabazi impela ukuthi kwakungithatha isikhathi esijani.
1: Yeah.
0: Eh yabo. Manje into eyayisicasula kakhulu lento yokuthi mayizimali abantu bakhokha ngokuhlukana khona okhokha u-R7 ngoba omunye khona okhokha u-R5 khona bawu-2 ku-R13 bewu-2 e-R5 ngithi mina ngeke kulo R50 bawu-13 kulo-R50 abanye beza bawu-2 R8 u-R16 manje ngeke phela iyahlukana le mali iyashiyana ngey'job zabo manje fanele mina futhi ngibaye loo mali ngibanikeze ngononina hayi ngayithatha nje ngayibamba mina kati hayi sesiyobona la imakhona la ifime khona umuntu ofuna ushintsho wakhe ukuthi right udrive uthi lo khokho u-R8 imali ushintsho wakhe ngeke babu keke ngeke kanti nje cha ngizobona ngoba sethi umuntu ngiyehle ekhoneni ishintsho aba ngutholanga mase ngiyabuza ubukhiphe malini malini konje nikela leso sikhathi ngeke mina ngizodlala abantu ngeke phela ngeke uthi u-R7 R12.50 umuntu athi
1: R12.50
6: Breakfast with Lebes khona umngani wami ophuthuma emsebenzini sekudingeka ukuthi babuyele emumva ngenxa yokuthi kuthiwa kushoda ngo-R4
7: umane usathi u-R4 lawa
8: uyakwazi
7: ukuphinda erenki senila
9: Njalo ngomsobuluko kuye kulesihlalo kuCozy FM.
1: Kanti nenzani weyinsizwa lapho webangani bami wemnqobi hadebe lapho khamba kahle lapho ekhompaneni sicela ukukhompana bathini bakithi osiphesihle emakhathini enesli kodwa ke into engiyibuza kakhulu ke eyinsizweni kayidrivayo khona iyinsizwa zami eyidrivayo lapho esikhothe emtshezi oqhompaneni eyihambele wembezi ugumede omunye wazo bese ngithi omunye uhambela kwasi usibu ukhalulu wakwambatha ake ngithi ke nje nangubheki bizas uthi uyazi wemroza mina ngangabuyisele lenke ngajika ku-toll gate mubheke Mayville uyaphela ngilala ke insini uthi kwakukhona ongakhokhile bengasho ukuthi ubani lo ukuthi ngajika kusho ubheke ibusiness bese kuzoba ke ubani uthi mina ke kwawa u5 rand wangena phakathi kwehlalo wathi uyayifuna kimi leyo mali wayijikisa sisuke springs siya le kwathema uthi hayi ngiyakutshela uthi ke omunye yenzeka nakumina lento sise bri siya midolands kushota nje u2 rand kwafuna ukuthi jike le ndaba usho siyabonga hlotshana kanti ke lo kade khala ngo5 rand bekufisa ukuthakatha akahaden ufisa ukuthakatha haden
0: ikhamela ke ageke
1: manje wemabizela uyaphila udriver ke lokuthi umabizela umphiliseni sibusiso majosi uthi hey kwakushudisha umla umabizela udriver wasibuyisela ne Brentwood owashwa kubo uthi shuthi nje akabanga nankinga ukuthi sigqoke u Brentwood into ebiza
0: basho wanokusela uzobuyela emuva
1: ke uzobuyela emuva
0: amadoda nangu Bolotsha khala ngempela.

0: Bolotsha asho kamnandi athi imfene yabona ke uyahleka mgabadele ke ukuthi ho niqeda khuluma ngumuntu ofisa ubaba ufisa umthaka ufisa umthaka
1: uma kulo mlaleli wethu ufisa ukuthaka
0: sasikhuluma langempela
1: hawu
0: shithi qondene lena
1: yakho
0: shithi fanele
1: yenocelele ngoba
0: lutho ufisa ukuthaka nanga bolotsha athi imfene
1: mhlawu uzicelele
0: ngeke wazi
2: Ngiyayibona la kodwa ngaphethe ngiyacela ukudlula nje la ngigijima uLuyanda Mbambalala khoselihle uthi ndandisuka ePretoria ngisiya eJoburg Park Station yahamba ke taxi sabhatala yewethu yabalwa imali uyahamba i taxi kwafumaniseka ukuba kushota u3 rand wathi ke udriver umisa i taxi if asikhuphi le taxi i taxi iphinde emva njalo yo sacinga uyadlala hey yajika nyani Mroza no V i taxi hey sayikhupha Church elo 3 rand. Basho lo driver engasahleki ngaphakathi ezibambile.
0: Athi yalaba. Mina sengichaza nayo indlela oyifunda ngayo ufuna ngendlela yakho. Ngathi nguye kaloku. Basho yakuncima. Molweni maphulapula.
1: Kanti o driver bathathi nesokusini.
2: Nami bengisho ngithi phela kube inkinga phela lakhe umuntu isokize. Manje ngcono ngiyayithanda leya nethe ayi owner alikhiphi imali esashintsha. Ukuze ngikwazi ukushintsha kahle la itaxini. Kodwa mase kuzokhipha yami yasokisa
3: hayi. Awusimthoka khipha imali esokusini
1: manje. Awu 4 rand mfethu.
3: Hayi kahle mfethu. Mfethu uyazi imali eholo abantu ba taxi or drive.
2: Hayi ngeke nje itaxini eyami nami.
0: Yashotisela. Silimaza.
3: Silimaza mfethu.
0: Sidla ngani?
3: 4 rand esokusini.
2: Hleleka kodwa nawe.
0: Ngiyacabanga ulandu umuntu wona ne Kentucky late.
3: Futhi nale ndaba esoku isifana ngaba yaziwa nje.
0: Sengishayisile.
1: Hawu kwabona ama kwabona abanikazi bayo bayazi.
0: Hawu. Wasimthoka.
1: Yebo.
0: Umusukulimaza bafuye
2: siyaphanda
0: yabona nje mama shayisa ntambama mayilanda umuntu wakhe sibanini mele adlule KFC Kentucky
1: athi kubamba kancane
0: yeah wena
2: hayi njalo lezo zinto ezincane wena V akubi lezo zinto ezincane kakhulu uyazi mina ngazi amajita ngazi abantu abafundisa izingane
0: tertiary
2: nama owner ayazi noma engazi noma ingaxoxiwa indaba kodwa nawe yafisa ukuthi umfowethu abe right kodwa akuyona into engathi imfethu fundisa izingane yabo hayi ukuthi uzode ayibambela labo 500 labo 200 labo bantu uthola ingane iyafunda esikoleni
0: yeah iqinise
2: uyayizwa lento le kuyabanjiswana mfethu hayi ngoba sisi
0: hayi omunye avuka ngetekisi
2: sitsho nje la siyabambisana
0: omunye avuka ngetekisi
2: ehe kuyasijabulisa ama own ukuthi awu lo mfana wafika ezogeza imoto la niyambona manje uzamile usebenzisa ingqondo ngeke simtshele sithi mi thatha nawo 100
0: say owner driver
2: kodwa ufuna kumfana kwazi ukuyiphilela
0: owner driver Eso
4: giso. Ezemidlalo noSimtho Dlahla.
1: Kuzemidlalo zoKhozi FM ngikubingelele ekseni nje. Mina kumaxrail iTax kuthiwa nje ngodriver oyitekisi ngaba nomthetho khona okuhlala ngaphambili. Lo mthetho nje ungabeka ukuthi mawuhlala ngaphambili yebo uyayibala imali. Kodwa uviya abahlali ngaphambili.
0: Ngoba
1: bayanqaba niyanqaba ukubala imali
0: bathi. Hayi bengulindele lokho khuleka.
1: Niyanqaba.
0: Vele ngifuna ngeke ngihlale kweyakho ngaphambili.
1: Asibingelele kusina sicela ngayi Golden Arrows yakhona lapha eThekwini. Wele umdlalo odlala khona uNdoduzo wakamole uthi umdlalo wabo neKaizer Chiefs ufike ngesikhathi esihle njengoba ke leli qembu lishayela phezulu. Lamaqembu azobhekana emidlalweni oqala ke kuyimqodolana weMTN 8 ngalempela sonto emva kokuthi iKhosi liqale kahle kakhulu ke iseason libhaxabula iKruger United. Lo mdlalo ke ufika ngesikhathi lamaqembu esandukwenzini ngoqoqo njengoba womabili ke ashintshe ithimba labaqeqeshi. Usulu uthi lo mdlalo weKhosi ufike ngesikhathi esihle impela khona la eThekwini.
5: Yeah, ngiyacabanga ukudlala neChiefs ngoba they winile isona sikhathi esirights because if uzodlala neteam iphuma kuyiluzi kube nzima kancane. So but nathi into esifisa ukuthi sifocus kakhulu kuthina not ukubona because sibe so focus kakhulu ukubona bengisokwenza ama mistakes amaningi. But energy wise ngiyacabanga ukuthi umeshana.
1: Asuke kuyona ke Golden Arrows esiye kuyibanyana banyana ke kuzodinga ukuthi inqobe iMorocco emqudalaneni ke weWAFCON ngomgqibelo ebusuku eRabat uma ifuna ukuzibekela indawo kwindebe yomhlaba ke yangonyaka ozayo eBrazil. Iqembu lika Desiree Ellis alizange lenzeke impilo ibelula ngemva kwemidlalo emibili ngaphambi kweBurkina Faso obekumele bawunqobeke ngegoli elilodwa eqandeni.

soma lemtele ukuthi ebuhleni nasebini uyohleza seduze kwa mina babangani benilahla wathi yena uyohleze ehambisana kanye na mesakuqile ngamadoli izandla semoye niwacela usomandla ukuthi mangiqala ngicathula ngiyathela.

Leyona yona ndlela esihlangabeza ngayo ngempela la Apostle Lungi MCTN njengamanje nangu Omega ethi egalela sithi ngikhulekise kwehle umthwalo.

0: ume kungabo yenza leyo ungabo khuphula isithunywa salungi M sika Lady Diska isithunywa sika Makhosi ayi ayi ayi ayi ayi ngempela senze nje njengamanje asihambe isithole sabalaleli bathini uma sithi ke ngikhulekise kahle umthwalo sohamba sibe kubona njengamanje sisibathini asimthathe kokuqala ngikhulekise kwehle umthwalo ubale ngikhuluma naye
1: wamkhosi uyaphila
0: ngiyaphila njani wena
1: ikhona uDumi ungamazibuko lo.
0: Yes Dumi.
1: Yebo mamkhosa ngilapha esikhotheni kezi ngicela nje ningikhulekise.
0: Yeah.
1: Kwehle umthwalo nginokuzizwa nje nginomoya ngathi inhliziyo encane ngitholi kahle mamkhosa.
0: Hawu bantu.
1: Kodwa nje angikhona ukubekezela ngisheshe ngidinwe kulezi nsuku njengazi le nto iwayi ngihlasele kangaka.
0: Hawu bantu.
1: Ihambe ihambe iphinde ithule ihambe ihambe iphinde ithule.
0: Inhliziyo ibencane nolaka.
1: Inhliziyo ibencane mama ukhoza nento nje bengafanele ibe nomsindo. Ngishintshe mina ibe nomsindo.
0: Wenze njani Dumi emvalo kuyisole?
1: Ayi manje uyabona emva kwesikhathi usuyabona ukuthi hayi lento kodwa bekufanele ngwehlise umoya.
0: Yebo, usathana ongenile nje. Eyi.
1: Kunjalo mama ukhoza.
0: Okay, so sonika uApostle Thandazele. Asithole omunye sawubona. Ngikhulekise.
2: Sawubona mamkhosi.
0: Yebo sawubona.
2: Ngisaphila mamkhosi.
0: Hayi siyaphila badla wena.
2: Hayi saphila mamkhosi. Hayi so ukhuluma nomuntu ishoba ekhisimoni endaweni yaseAmsterdam.
0: Iyamondle.
2: Hayi umthwalo mina engithi ngicela ukukhulekisa wona. Ngicela ningisize kwehle umthwalo ukuthi ngikwazi lento ethubekezela.
0: Ngiyakuzwa.
2: Uyabazi empilweni khona uthole ukuthi uzama ngayo yonke indlela kodwa kube khona izimo nje ubonayo ukuthi ngifuna ukukhipha esimeni kodwa into esengiye ngithi futhi iyangisiza kakhulu mamkhoza uyabona ukuthanda ukhozi
0: yebo
2: hayi angifuni ukushwa amanga ukhozi liyasilapha uthi nomunye inkinga kodwa ngokuthi umuntu othandwa ukhozi nokukhonze ukulalela ubona ukuthi yazi le nkinga mhlambe enginayo yazi incane kakhulu ngiyatetema khona abaneyinkinga ezinkulu ngaphezu kwezami
0: hey yabona la magama ashoyo
2: khoza angifuni kushwa amanga ukuba ukuxhumana nani sikwazi ukuthi sisondelane nokhozi hayi usize kakhulu ngoba isho nalo uhamba khona ugcine sowazi ukuthi efuna ngizihloniphe ngihloniphishe igama lami ngihloniphishe isibongo sami
0: ngiyakuzwa
2: hayi ngibonge mamkhoza umondi shobe khilimo
0: niphile nje baba niphile asathi omunye ngikhulekise kwehle umthwalo
3: e mamkhoza njani
0: hey ngiyaphila njani wena
3: umaliqhora efosora sonkhoza
0: iya baba uthini kuthini
3: asho ukuthi nathi nenkinga nje unodavala udlulile nje la usenkanayira 28
0: wagula.
3: Wagula mamkhoza mase kuthi bongibonga ubaba uSimelane njengoba umbizo baba uMeluse njengoba kushona udrive mamkhoza baba uSimelane bathi uMeluse edlala indawo yakhe mamkhoza
0: uyahlanganisa
3: uyophethe ikwati mase bawusheme nomkhulu baba uMbatha bayidlala indawo makushona udrive ngiyabonga mamkhoza
0: basondelele senifana nomndeni
3: nomndeni futhi baba uMbatha usheme nomkhulu la eFosora nobaba uMeluse bayidlala indawo yabo
0: umnandi ukubongwa kanje yena kusama usaphila siyabonga danki imali yeqolo asambe silalela abalaleli bathini kuma voice note ke siqale la ngizothi bathini
4: ngikhulekise kwehle umthwalo
5: ngikhulekise kwehle umthwalo ngikhulekise kwehle umthwalo ngiyabingelela mamdudu khoza nabalaleli emakhaya ngicela ningikhulekise lana kwehle umthwalo ngine pain engaphe emgogodleni kusho ukuthi ngawa ngashelela mangiphuma kuveranda ngashelela eminyakeni emibini edlule manje hlezi buya mayishaya ishaya iside ihlangothi lela la kwa left libe ngathi liyayeka ukusebenza ngicela ningikhulekiseni lapho nje ngicela nokuthi ningikhulekise futhi ngithole umsebenzi ngiyabonga kakhulu
6: # ngikhulekise kwehle umthwalo mamkhoza amaseni eshilo ngicela sike sikhulekise abafana laba abancane abanokuhlala etolo yazi mamkhoza abanye bahlekisa ngabo kuma social media bakhohle ukuthi labafana ngeke uvele uvuke ekseni nje uhambe uyohlala esitolo okusho ukuthi kunesimo esibhedayo ekhaya thina mamkhoza ngisacela sikhulekise abafana kuwe kushintsha isimo ekhaya nempilo izokwazi ukushintsha nakubona ngibonga uTebogomsiya lo yamasitela umsuthi okhuluma isiZulu bhaqa ubaba akade
7: esigukhukazi esimatshwaletshwele uNkulunkulu ngithi akasithwale mamdudu simphakathi siyimndeni kulolulusha esinalo esiluzalayo luyigade impilo sesiphila nesikhathi esikuso sinzima sidinga abantu abayigadayo nabakhulekayo nabamazisayo uNkulunkulu ngingumakhoto okusele ngilakwana ongoma emduda abangaphelelwa yithemba bahlale bethembile
8: ngibingelele ledidingi ngibingelele mamukhosa usihlelo lwakho lumnandi ngesimangalo isimangaliso sizowagazwa ngoma isikonkulu okhuluma naye ngithi ngethule umthwalo usebenze nje umoya kaNkulunkulu usebenze inkazimulo kaNkulunkulu iphilise umama wamuntu ombe yasemdletsheni engizalo lapha onongoma isikonkonko besiphilisa nengodo siyama uphindile wazondo kuthi nomsebenzi wesikhumbuzo sikababa wakhe ozoba umhla ka9 ngesonto ube impumelelo konke kube emhlophe kukhanya ofisa ukuthula umthwalo nokuthulela umthwalo usizo wagazwa ukuthi bephilile abantu nami ngizizwe ngiphulile emoyeni nasemphefumulweni ngiyabonga.
9: Ah, ngibingelele emsakazweni igama uSibongiseni wakwaMsane ila emzinto amalangeni ngisicela nje ukutshisa umthwalo nako ukuhlunga amahlombe awuvumi ukuthi ngiphakamise ingalo angazi ukuthi yini kwenzakalani ngicela nje ukuthi wehle umthwalo angawazi ukuthi wani. Ngiyabonga.

0: Gogo, uyazi uzuzana ngathi useqale phansi le mkhuba yakhe. Hayi, angimboni kahle kulezi insuku.
1: Hayi bo baba. Ubona kanjalo? Yazi mina ke bengingakaboni lutho ke nje
0: uthi. Uyabona ke? Uyabona ke? Ukuthi wena uvela unganaki nje gogo. Lalela. Ngizokutshela indaba. Ikhona into engayitholi kahle ngalengane.
1: Hayi ngeke baba, yazi nami ngisambheka. Bengithi ngisavulile amehlo njengoba umama ayishilo nje.
0: Eh, uyazi wayeqinisile umama. Phela lezi ingane zethu zingakudida nje ubhekile lokuthi konke kusamba kahle kanti hayi sekuyabhedwa.
1: Yibo baba. Kanti kukhona yini nokusolayo?
0: Eh, sithando sami, kunezinto engayiqondi kahle ngaye. Uyazi ungathi usebuyele kulokhu yakuphithiza kwakhe ayikwenze eqaleni.
1: Eh, yazo kungenzeka ke njalo ukuthi wayesathuswe induku njengoba kade sathule nje.
0: Hawu, kanti okungenzeka futhi ukuthi akazame inhlobo kulento yakhe.
1: Hayi bo baba.
0: Eh, kungenzeka wayishaya umshosha phansi nje wakhe lo ojwayelekile.
1: Uyazi baba, wake wayisho nokuthula lento. Wathi singathembi kakhulu ngoba ngasidida sibhekile lo.
0: Hawu, uthini kimi manje sithandwa sami?
1: Ngiyakutshela.
0: Wayisolani nokuthula mayisho njalo?
1: Wayesho nje phela ngoba ngamtshela ukuthi usathe ukuba ngconywana emva kokuthi ugogo emshayile.
0: Eyi, okungenzeka wayeqinisile nokuthula njalo. Uyazi nami sengisola kona ukuthi uyasididisa nje lo ntombazana. Awusho ke uphi nje yena manje?
1: Awu baba, kanti ake khona ekameleni lakhe.
0: Hayi gogo, ugcine nini nje ukumbona wena?
1: Bengimgcine khona.
0: Angithi uyabona ke lento yakho yokunganaki.
1: Hawu baba.
0: Uthe umgcine khona uma kungenzeka ukuthi akekho uzothini?
1: Hawu phela baba, mina ngimgcine khona bakithi.
0: Awuthi ngimbheke.

0: Banjwe phela.
1: Sawbona usesibhedlela.
0: Ngizolinda kuze kube yinini ngempela.
1: Ubani lo khulumayo?
0: Oh awusangazi manje. Umthetho wakho uzongilindisa kuze kube yinini ngengane yami.
1: Kahle phela sisingolaka nkosi yami.
0: Hawu.
1: Ingane yayenze njani le? Futhi kunabani?
0: Ingane yenze njani? Awusayazi manje ingane yami yantshotsho lapha esibhedlela sakho.
1: Hayi sisi, engathi ushayela endaweni erongi nkosi yami. Ufuna bani wena?
0: Eh? Awuseyena manje umphathi wasibhedlela wena noma namanje usaqhubeka nokuyiphika. Njengoba wenza nasekuqaleni usayiphika namanje.
1: Oh, Nkosi yami, lalela. Umphathi sibedlela akekho nje kamanje. Usasekhefini akakabuyi. Bengingakuhleke ukuba uqale wabuza.
0: Oh, ngibuzeni. Vele nanathi niyamfihla umphathi lapho. Nivele nithi akekho. Angithi
1: uqaleka ukuthi ngilivale ucingo. Njengoba nje ungafuni ukulalela. Angazi ukuthi ukhuluma ngani.
0: Ho lalelake. Noma ungalivala lo locingo. Vele nina ningcole kabi. Usevele walivala.

0: Hayibo. Nomtsa, yini? Wadunwa kangaka uzokhuluma wedwa?
1: Kanti ave ngidlala izibhedlela yini?
0: Sisenzeni futhi manje isibhedlela?
1: Angithi bale kubephika umphathi bethi akekho.
0: Hayi cha, la mphika umphathi. Hayibo. Manje pho wena ubanike lolwa naye efonini njengamanje.
1: Angazi phela noma uyena umphathi ukuthi uyayiphika noma isekela lakhe yini.
0: Oh, nomtsa, bakithi. Ubungevushayela inombolo lase office?
1: Hayi bekuyiyona impela ngibonile.
0: Hawu, sisi manje ungavela udilike nje. Udilekela umuntu ungani asiqiniseke ukuthi uyena lo khuluma naye. Wena umntu awazini ukuthi uma ushayela umphathi akavela ibambele incingo.
1: Bengi ngazi ngani noma uyena ukuthi uyayiphika sisi.
0: Hayi hayi sisa kwenziwa kanjalo. Ngiyazi ukuthi lolu daba lwakho lukuphethe kabi. Kodwa phela ungathatha izinto ngamawala.
1: Hey lalela la. Wena wenzwa ngingazwe sisiza. Owasingaki ngempela lo nyaka ingane yami yalahle kwavele kwacebe iziba nje kanje
0: ngimtha ngiyazi imini owaziyo dadewethu nakuba kunjalo kodwa phela izinto ungayithathi ngesinxele yehlisa umoya ukuze phela uludaba lolulunge uyabona
1: ngeke lisalunga sisi emva kweminyaka emingaka ingane yami yalahle kufanele mina ngiloku ngincetheza nje ngengane yami
0: awuncethezi awuncethezi ngimtha Kepha izinto phela ezikanjena ayiqhamazelelwa kakhulukazi ke uma zithinte zomthetho uyabona
1: umthetho wan low umthetho obolile
0: yehlisa umoya nomthandazo yehlisa umoya ngeke ukusize phela ukunyusa umoya kanjena
1: hayi
0: awusho yena umseshi wagcina nini ukuthi
1: we gavele kayiyeka indaba yalowo mina umuntu wangitshela ukuthi ngiqale phansi idokodo hawo ngeke ngiyeke mgaka
0: nomthana kokumele uqale phansi
1: hayi hayi hayi hayi anginasi isikhaso sokuganga mina ngeke ngangaqala phansi icala emva kweminyaka emingaka hayi ngeke siza
0: wesisi akusizi ukudikela wena kokufanele uwenze njengobesho okufanele ukwazi ukuthi bakithi nomthaya icala liboli
1: hey kulungile ke sisi ngizowe ngiphindi ngimshayele ngizomfonela
0: nazonke

0: Hey wena, uphumaphi?
1: Baba ngiphuma endlini encane mina.
0: Angizwi nje. Endlini encane kuphi? Hey wena. Hey wena. Musa ungenze silima manje Zuzana.
1: Ha baba ngiqinisile, ngiphuma khona.
2: Hey hey hey. Hey wena Zuzana. Sibadala uma siba ngakho yezwa. Uphuma endlini encane kuphi?
1: Ha ngiphuma nje khona mala e bathroom mina.
0: Ayibo. Hey wena man. Angithi uyayibona ke lengane yakho lokho Zuzana. Gugu. Nalama ngayo. Usho ukuthini man? Wezuzana. Usho ukuthi thina siyimpuputha ngalendlela ukuthi bese ngeke simbone umuntu ekhona lendlini.
1: Hawu mina baba mina bengikhona mina lendlini.
0: Hey shut up man wena. Ukhulumani man?
2: Kodwa Zuzana mntanami yini ngempela? Yini ngempela ikuphi inkinga yakho?
0: Zuzana. Ngathini kuwena ngalabangani bakho? Usubuyele kubona futhi labangani bakho ngithi?
1: Cha mina baba ngakabuyele nje kubona.
0: Awuzwe nje. Namanje usangena siphukuphuku. Kuyimanje uvelaphi man uma ungaphumi kubona labangani bakho?
1: Hayibo mina baba mina
0: bengi. Yizwa nje. Yizwa nje. Khuluma mani musu kuloko ngingiza uthi wena unjani mani
1: mina baba kade ngibhala umsebenzi wesikole ngase ngaye bathroom ke how
0: nonsense mani nonsense mani
2: hayi bakithi
0: hey wena ngani uyazi mina ngakusakaza ngempama manje
1: baba ngiyaxolisa
2: uxolisa yini ayikho yonke into oyazi ukuyenza ngaphandle kokuxolisa hey uyasibhedela wena mani

0: Uphilile sisi?
1: Ngiyaphila mphathi wami. Kunjani kuwe?
0: Hey, inkosi sisi, akukhonto.
1: Hawu. Usubuyile njalo mphathi emsebenzini?
0: Eh, ngibuyile ngoku.
1: Hey, kodwa kwangathi ushishileke bokubuya. Yindaba ubunqene mhlawumbe ukululela ivi yakho?
0: No. Bedingeke ngisakwazi ukuyolula because one day yongifaka engqakeni xa ngingajonganga.
1: Hayi ngiyakuzwa ke khona lapho uqinisileke. Phela lezi zinto zamalive ezibuye zibe inkingi uma ngabe ungayinaki. Yazi ungayithola ungasahol nje ngokuhamba kwesikhathi.
0: Yes, yes, that's the problem ke.
1: Kodwa ke mphathi ke uhlale kahle ekhaya.
0: Yeah, andibanga nangxaki. Qha iwari yami yiyo lesikuye engena conclusion.
1: Yho. Iyo kibe nayo kodwa le conclusion mphathi.
0: Ya ngoku ithini meko kuqhubeka ntoni senza wazi on leave
1: hey ngizothini nje mphathi ikho phela lokho kwaziyo nawe sami kanjalo nje
0: meaning
1: eh akaphela amandla lwa muntu mphathi yazi uke wabuya nje izinsuku njengoba kadungeke wena
0: why ekhangela ntoni
1: kusayiloko phela kwaziyo nawe ufuna isiphetho
0: yo ayandisayazi kwamna kubandiza ithini ngoku
1: hayibo uzobona ukuthi nawe wenze njani njengendoda
0: Hamna kuyithethe into enjalo nesinqumalo. Since wazi kakuhle ukuba ndikulemeko nje nguwe.
1: Aene. Kodwa ke phela mina mphathi ngakunika imfanelo zakho. Soke nje mina angisangeni kahlehle kule ndawo.
0: What?
1: Angisangeni kule nto mina.
0: Ungayiqalisi kwayona ke eyo. Uthethe ukuthini ngoku?
1: No mphathi, yehlisa umoya mphathi. Hayi ngalo ndlela.
0: Yo.
1: Kodwa ke sizobona ukuthi senze njani.
0: Hey. Hayi inkosi kakhulu sesa kungabe undincedile.
1: Hayi mphathi kulungile bengitha ngikubone nje.
0: Hayi inkosi Nxumalo.

0: ongasixoxela ngaso kuba kwabhekana naso ugibela imoto yomphakathi.
1: Abo-driver bamatekisi aba-ke behlonipha abantu bafuthi. Itekisi ngilidrayivile, bathi uma ngilidrayive itekisi uma ngifika kwathiwa nami ngizoba nje. Bafethi angaze ngenze loo nto, ngaze ngayeke etekisini.
2: Amna ngiyakwezofika kubona kwesinye isikhathi sokudriva itekisi, ufika alungile.
3: Ngiyafuna ngiphinisereki mina manje namane u-4 rand. Give me my 4 rand.
2: Afike uthasenja kumona, ufike no-100 rand, uzothatha ushintshi.
4: UVimthembu nomRosa Buthelezi.
5: Umsombuluko kuya kulesihlanu.
4: Breakfast.

0: Samarain kusho undue Browns ngokwamsana ke beno Danya Devs bathi mnambitha omncinyane bafuna basemnambithi ke labazini mangithi uyabona
1: nje hayi now mnambithi kule show manje
0: silala yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye unambithi ke onambithi sekayo kuthi it's 150 angazi ukuthi kwafela ubala
1: ngakho
0: siyeke kodwa asiye
1: kanjalo la kuthiwa kuthiwa yonke intombi yakho inomese wayo
0: ayakazi
1: akusho njalo kuthiwa intombi yakho ine okapi yakhe ayikho intombazane yasemnambithi engenawo okapi
0: mangabe ziye engadini emasimini
1: akusho ukuthi uyavuma
0: ziyokho imfino yentaba
1: kusho ukuthi uyavuma
0: impela emasimini emfuyweni
1: uyavuma ukuthi intombi yasemnambithi zonke zine okapi bazo uthi kuphela ukuthi owasemasimini zisebenzisa emasimini babe odla spinach Ngihlanga nomkhaba la izolo uthe uthe nomkhaba la wakuphika ukuthi izo sebenzisa ziyashuqula
0: Awuyeke izinto
1: Yabona mnambithi bese nganazi
0: niya
1: trade
0: manje ngami ngenxa yami ukuthi ngiyashuqula njenge styler sami usuthi manje zonke insizwa
1: khona zokuqula wena uthe styler sakho wathi wena mnambithi senza nje
0: akazi ngizojala akazi
1: sithe sinomkhaba thina la umkhaba asikwazi ambone shuqula ethi umkhaba kanti kwenzakala
0: ngicela sisebenze ungi
1: mnambithi kasibhey Kulungile mlaleli sikubuze nje umbuzo olula kakhulu ke la ukuthi ke uma ungasunikezwe nje ihektheli lodwa lomhlaba lapho ngakini mhlambe yini ongayenza mhlambe yini ongayilima noma makuthi uthola ithuba lokufuya mhlambe yini ongayifuya futhi ke mhlambe zithini izathu zakho siqhuquzela nje ezemvelo lana siqhuqubezela ukuthi nathi singalokho sibheka nje uhulumeni ngeso kuphela nathi asisukume siyithathe siyibambele futhi ke makuziwa la emfuyeni kuziwa ke ekudleni ekutshalweni izithelo nemfino kubalekela ukuthi okunye kubasket awungathenga ubasket wonke
0: esikole
1: awuthenga okunye kodwa mhlawumbe uanyanisi notamatisi kube ukuthi ukutshalile mhlawumbe ispinach uthi okukodwa ungathengi yonke into uthola ukuthengwa yonke into like ebeke amasibe khona ihetha eyodwa nje noma nje leso sivande sincane nje utshaleni lapho ekhaya awukhona ukhaya lihle mcambu lapha emtoba sawubona kahle
2: awona simto
1: unjani
2: ngiyaphila mina njani
1: ngiyaphila
2: ngisemtubatuba mina ku-ward 13.
1: Mhm.
2: Ngike ngafaka imbuzi. Imbuzi bese zila ku 20 something.
1: Mhm. Mm-hmm.
2: Hayi bashika abafana ebusuku bayithatha 16 wonke.
1: Hayibo.
2: Inkosi. Ngaphinde zazama futhi baphinde bayilanda futhi.
1: Awukasebho.
2: Kodwa ke inkosi. Ayikabili ayikathathu.
0: Ku
2: manje ngicabanga ukuthi zo 6 sekhona. Ngizobe kuthola amazinyane nje awu 4.
0: Awunxese mfowethu
2: yakhubeka. Mhm. Kodwa ke kuleli hektha mina ngavele ngihlukanise ngawu 4 ngifake u-anyanisi kwikota
1: ya
2: bese ngifaka ispinach kwikota ngifaka u-anyanisi ngapha kwikota bese ngifaka upelepele yilokho nje bengingakwenza kodwa ke manje isinenkingi thina yosizo ku-agriculture wethu aya silthola usizo siba kuthe siyanqonqoza kuthiwa ukuthi akukho sabathe right ukuthi akukho eyuvela ungazi ukuthi uzokwenzekani
1: yeah
2: kodwa nje uma ungathola lokho izimpela nje ngoba ngaze ngafaka nebhole ngoba ngezela khona ukuthi hayi umuntu ayilibele ngoba silawo amazi lapha nemkhosi yemkhanya kude so kungcono uma ngalithola nje leli hektare ngapha kodwa imbuzi zami ngisayithanda zona futhi
0: yeah
2: nazo isifiso sami nje ngathi uma ngiyibuka ingene ivele ukuthi izinyamazane zizi
0: hawo madodzi
1: nyama
2: abantu bayidatha
1: mina ngifuna ukubuza lapho mcambi ukuthi mhlawumbe lezi zinto ezibalile othi ungatshala zona mhlawumbe nasizathu ukuthi indaba ukhethe zona
2: inhlabishi lidliwa yiwo wonke umuntu okhona emhlabeni
1: yeah yeah
2: and liyimfilo linempilo linamavitamin
1: yeah yeah
2: uma kuphekwa ekhaya uanyanisi na kanjani uyadingakala
0: kunjani
2: noma kuthi uyathosa isibindi sakho noma ivoice lakho uthi ukukabile uanyanisi kancane phakathi ufake nopelepele wakho wonke umuntu akalali ngadlile
0: nenkosi yebhoto phela izambani
2: ngalikhoshwa na ngeke ngifaka kwasho ukuthi izobazi angenawo
0: kanti
2: uphuba abantwana
0: kunjalo mcambi siyabonga mfowethu Danke bo. Siyabonga mfowethu. Sengathi ngalunga mfowethu manje. Asiphuthumeke lapho siye lapha eNewcastle ukhona uMazibuko. Mazibuko?
3: Kuyaphila.
0: Siyaphila mfowethu kunjani kwena?
3: Ngiyaphila nami.
0: Nanti hektare lodwa yini ongayenza? Kunjalo mazuko. Yeah. Hayi no, kulungile mfowethu, sikubonge kakhulu. Uyazwakala ukuthi cha unombono ngomhlaba impela mangathi uyawuthola uba sezandleni zakho.
1: Yeah. Okay, kulungile. Ake sihambe siye lapha eDandi. Phumlani.
4: Nenziwa makuyela.
1: Yeah, mona njani? Siyaphila.
4: Mfowethu, right.
0: Siyaphila futhi.
4: Amina njengomnyaka phumlani la eDandi, mangathola ihector nje liyi-1. Eh ngingalima ngitshalele ukhanyisa ingane efundayo yebolonto
0: le.
4: So mayizala inkomo mhlawumbe udayise ezu 5 izamaduna uyothenga imjovo uthenga idip. So impahla iyakhula mhlawumbe kungagwemeka nalokhu ukuthi inkomo ihambe ithole ukuthi ishayiswa zimoto emgwaqweni imali abantu yabozi adeyilandela lobuthano bobuhlazo. So mangatholi ihector liyi-1 ngiyenza lokho.
0: Umyaka angizwanga kahle eqaleni ukhuluma ngoboya bebhela angizwanga kahle.
4: Oh,
5: Mamkhulu no brother naphe.
1: Siyaphila siba.
5: Ngiyaphila kakhulu mamkhulu fresh.
1: Yebo.
0: Mamkhulu fresh.
5: Yebo. Labo futhi nosisi mangathi ngithole nje lokho kokukhrethe kubizwa ngugandaganda.
1: Mm.
5: Hayi umhlaba impela ngikazenzela.
1: Awumhlaba nawe.
5: Awumhlaba khona vele ngakithi.
1: Okay.
5: Ngangokuthi mamkhulu lapha nje ngabethi kwenye iclinic yakakithi ngeke ngasebenza khona kule minyaka edlule. Kusho ukuthi lapha khona bebe negadi nje encane bangibuza nje obo sister abakhona ba ngiyakhona nokusebenza umhlaba nje hayi ngiyakhona. Hayi wakuthi khona into ezinami ngaphandle kokuthi izo fuga naganda lezizwe ukuthi nje ngoba kwakuyindawo encane ngokwenza ngezandla. Ngelakhe kwafika abake agriculture laphana bafika nekabishi nokerot. Hayi bathi angikwenze ke bese bayihambela bona bangibonisa nje imithi yokubulala izilwane lezi ezingena kuyona ikabishi nakuyona iterot. Hayi ngakwenza hayi kwakuhle nje kakhulu nomphakathi nje impela okuthakasele kakhulu kwakuthi abahlengikazi bakhona bathi nje ikabishi lakhona hayi Dlamini ikabishi lakho lihle asilidayise nje ngemali encane nje la umphakathi lokhala eduze lali u-R300 lingezi lilikhulu mamkhulu ikabishi lakhona. nje nalo experience nje impela ngoba umthi wakhona ngawubona ba agriculture bafika nawo umthi nje wokubulala izilwane.
1: Mhm.
5: Hayi kuyintela ngikakwenza.
1: Hayi kulungile, siyabonga, siyabonga kakhulu malane.
5: Ngiyathokoza, ngiyathokoza ucoshe ithubu losodlamini emzimkhulu egugu nebhakaleni kwa manje ngiyathemba ese hostel esiyokhakola amaphika kankani.
0: Siyabonga mfowethu.
1: Kodwa ke eclinic ifanele ngabe kuyadliwa.
0: Imbe.
1: Hey kuyahlalwa eclinic. Ifanele ngabe nje khona ukudlana enikutholayo mase kuphakwa amanesi aphaki.
0: Hey manje zimdola nina noma ningaphathekile saningasuke niye khona emtholampilo niyoquma khona noma ningaphathe.
1: Cha phela uzoqala kudokotela. Yazi laphe lokho kungasiza izinsizwa izinsizwa bengaziwani nokuthi eclinic.
0: Impela awuqinisile.
1: Yazi mhlawumbe ave bengafuni labo ukuyo check izinto noma egula umuntu uyaqinisela elokhelele lapha endlini. Mangathiwa kuyaphakwa eclinic izinsizwa ekhaya.
0: Abangcina enkomo lapha ayathola le mawodini. Asingagcwala khona.

0: Superman kushuvule coffee uphethe ke ubosi eceleni kwakhe sahleleke no Cozy FM Donkey 12 to 3 DJ Spell Live udlala lo Cozy khona ke uzime iphi khona umamkhulu namhlanje ke kwi asikhulume sikhuluma ngesihloko ke esithanda ngempela ukuthi eish sisinde kakhulu ikakhulukazi masikthinta njengomuntu wesifazane kuyinyanga yenu omama ababambe ngamazinyo abantwana bebodwa babakhulisa baba bantu namhlanje isiphi isifundo sifundile asithi ke namhlanje sibuyele emuva sicomplain sibizo baba ngamagama nje kodwa sithi awu keep his fundo esizosiza leya mama olalele okuleso simo sokhulisa ingane yethu
1: khona kumlaleli wethu la utholakele ntwantu lapha kaNongoma sawubona utholakele
2: kunjani mamkhulu
1: ngiyaphila kanjani
2: ngiyaphila utholakela kwamthethwa usekumisisi ntwantu manje lapha usukuthi kwaNongoma kwaSasha ngayo
1: yeah
2: zindola ngizoqala nje ngisho kubantu besifazane kuyinyanga yabo ukuthi ake sifunde ukuyimenda
1: yeah
2: iphutha selenzekile wasebudlelwaneni obugcina bukushiya uwedwa ukhulisa ingane kodwa funda ukuyimela umuntu wesifazane ngikhuluma ngento engiyenzile njengamanje umntana nami uqedile evasithi kanje isikade enza unyaka wakhe wokugcina
0: halala
2: ubaba wakhe ukhona yila yeyona usuku nosuku mhlawumbe makwenzekile ngamaholiday kodwa angisho lutho kuye futhi angimsiseli ngaye ngoba ingane yami mangikhulise ngingubesifazane ingane yami ngiyikhulisile ngiyayiqhenya ngalokho futhi ngiyafisa ukuthi nomunye ngathi ngaba nesibonelo salokho behluleka nje bethi angimfaki isondlo ngathi kuyobanini ngithilisa ingane yami ngenzimbi.

0: Ah, yebo nokujula, sengibuzwa kahle manje. Bengise office lommeli.
1: Ekuhle kungusungizwa kahle ngoba ngifonela leyo mpahla phele saxoxa ngayo. Ayikhali esandleni ke mzolo.
0: Ini leyo manje? Impahlani, oh imali.
1: Yebo yes mzolo. Ngiwenzile phela umsebenzi manje.
0: Ah, kodwa nokujula akusabingelelwa nje makamsizi ubingelele igeza la komzolo. Ngabe kunjalo kodwa phela usungaqhamo usungishusha ngemali nje ungasasho nokuthi aw bingelele
1: mzolo khohlwa indaba yokubingelela kuyasetshenzwa manje lalelake ngiphakathi ke manje ecommittee njengesifiso sakho
0: hayi bo ngempela ngempela nokthula ungenile
1: ngathini kuwena mzolo angishonge ukuthi ngiyethembi ngiphakathi kalula kanjalo
0: hayi usebenzile mashenga hayi usebenzile sokwalisa Sebenza ngempela ke yabona ke manje bengazi mina ukuthi mangithinta wena ngithinta ungoshishilize uma bizwa sabele njengesichasha abantwana
1: usheshe wangithopha ungakeza ukuthi ngiphethe siphi
0: izanazo nokthula izanazo
1: yimi ngqo usidlalo wekomiti
0: unamanga
1: alesami isichathulo la
0: we makamsizi wena hey wena kanti unemlingo enjani ukwenze kanjani konke lokho ha Usihlalo wonke pho usihlalo
1: lalela ngivele mina ngaqonda ngqo kuyona induna
0: yeah
1: ngathi njengamanje nginikele sesikhundla wena
0: sokuba
1: usihlalo hoy bube zobuya thini wathi uyagwajaza kwasho ukuthi ngimazi ukusuka nokuhlala ngavele ngamtsofoza wathamba
0: hayi ke yabona ubulayituze kwami njengamanje impela ngangikubamba ngikubhekisa phezulu
1: yeyini
0: uyabona ke manje Manje sesizokwazi-ke manje ukulawula ikomiti lenza intando yethu.

0: madoda. Umuntu omuhle kangaka madoda.
1: Ngiyabonga budi. Uthenga insize ngani?
0: Si sangibe sifuna irenki yasedimba la. Siyabona ukuthi ngathi sidukile ke manje.
1: Hawu. Uyazi ukuthi nami ngiyakhona. Sengizofika nje khona manje.
0: Hawu.
1: Uyabona nje uqonda straight bese khona nilalele yabhilidi uyajika. Nizobona amate ayibo. Manje obhuti kwenze njani pho? Base beyaphuma manje emotweni. Ayibo imani woni ngibambelani.
0: Yee kwentombazane, ngena emotweni singazi sikusakaza ukuxoxa nje namanje.
1: Angiyenzi nje leyo nto ningamane ningibulala okungcono. Ngisizeni bona ababengijonje lekelelani.
0: Akukho umuntu ozokusiza la. Ngena ntombazane.
2: Hey we madoda.
0: Nisuna ntombazane. Fakani lengane emotweni uyashoni la.
1: Angifuni. Ngoba nini nanifunani?
0: Hey, awuthula umsindo wentombazana.
1: Thatha na iphone. Ngicela ningiyeke mina ngiyeke.
0: Asambe noma dodo. Asambe. Uyabona njengoba nje ungafuni ukuthula. Ngizovela ngikuchitha ubuthopo njengamanje angizwa. Uyabona ngithi ukuthi isibham lesa kusile ithoyisi.
1: Yebo ngiyabona. Ngiyaxolisa kodwa ngiyena lo muntu enimfunayo. Ngicela ningiyeke ngizoninika noma yini enifunayo please.
0: Hey webaf, awufanga indwangu emehle nakhe lo angaboni ukuthi siya umbophe nezandla. Nansi intambo kaphansi kwesihlalo lapha.
1: Ngicela ningangibulali bandla, ngizokwenza noma yini nisho.
0: Uyabonaka manje.
1: Kodwa Nkosi mina ngangenzeni emhlabeni.
0: Okulandelayo ke manje ngizokubhala umlomo ngequpha ngoba uzwa uma ngithi thula umsindo.

0: liyakhala kodwa mashizi.
1: Hayi liyaringa Ben. Hey awume kancane nawe ukuphenika. Hey.
2: Ubona mawu muhle.
1: Oh hello boy kama handsome son of mine. Oh kodwa
0: guys. Awume mashizi ngale ndaba zokuvetheza isingisi la. Niyifundisa umkhubo omubi ngayo.
1: Hayi bo kodwa uyangizwisa ubaba wakhe kugela kumina. Hayi ke.
2: Uhleli nomzilikazi labo kanti.
1: Eh ukhona ungena manje nje la idimba. Usuke emaqhosheni.
2: Ikehla la madodoti. Oh buka ke Ndlovukazi ngoba phela besikhuluma lana ozakhele ubuthi kufanele sinifonele uma sithola isikhathi sibuze nje mayelana nomcimbi kaazothile ukuthi uhambe kanjani kodwa
1: we mame izweni lengane inkukisa ungcebo wena eyi wena ngani musu kungixoxela ingane kwane mini kapha haya haya izokushaya wena
0: hayibo uthini ke manje mama
1: Nishole sonke lesikhathi nisadinga dinga yida nje udaba lokuthi kufuneka inifone zingaki nje izinsuku udlulile umemulo kaazothile bemthanqona umlomo yini ningabuzi nje bakithi hayi ngeke nangenza ingane wena ngane ngeke ngishaya wenzela
0: akuvela umlethe la ngikhulume naye ungcebo umlethe
1: hayi wengcebo nangokuba bakithi ufuna ukukhuluma nawe ukhulume naye
2: akulungile
0: wengcebo
2: mzilikazi kamashubane ninaphila kodwa baba
0: mkhuba muni ngempela lo eniwugilayo nomnewenu Cha ngiyabuza.
2: Yebo baba ngisho ukuthi mhlawumbe ngikhumbuze mntungu.
0: Kuhle yini nje ubani ngasabuye ekhaya nizosibheka abantu bami. He? Niqondeni ngokulahla ikhaya lenu, nifane nencamashini namadoda nolahleko. Nihambe nibhunguka namabhunguka kahlehle nini?
2: Cha bo baba njalo.
0: Kunjani kanti?
2: Ukuthi nzima nje mntungu.
0: Yini nzima?
2: Sinikhumbule nathi baba.
0: Manje?
2: Inkinga sibanjwa yiwo nje umsebenzi ngala kanye nesikole lokho esakuzela la.
0: Isikhathi eside kangaka kodwa bo mtungwa. Lisho nomama wenu phela wazi wabuye. Nina nje lutho. Umuntu usezuhlaselwa amaphupha amabiki nje ngenxa yenkumbulo. Hayi ngeke ndizame, hayi ngeke ngeke. Anenzi kahle. Eh eh.
2: Sicela sicela ushukele baba kulelo.
0: Hayi
2: lo nje. Kubhlungu impela siyaxolisa kakhulu baba ayidlishi.
0: Hayi.
2: Msilikazi kamashubane.

0: Uyabona ke ntombazane, sizizwana kakhulu mina nawe uyangizwa.
1: Yebo.
0: Yeah.
1: Ubuthi ngezwe.
0: Uyakhumbula ngesikhathi sisuka edolobheni uthek mina nalama dodoti engihamba nawo. Uze kwenza noma yini esishoyo angithi.
1: Yebo buthi, kodwa manje sikuphi lana?
0: Mqaqeni, mqaqeni lento esemehlweni weinsizwa. Abone uthi sikuphi. Yeah.
1: Hayibo. Ikep manje lana ihlathi nje leli ngicela ngangibulali bani la ngiyangicela.
0: Isumoya sisi.
1: Ikuphi manje lana?
0: Isumoya. Yabona ukukhala kwakho? Ngeke ukusize ngalutho. Phela ukhala igazi futhi noma ngabe kuba ukhala lona igazi beliyoze leyo manje njengelenkukhu.
1: Okay, okay. Yebo, yeso.
0: Lalela. Uyabona ke akuye njengamagama enkehle. Nansi ke noma yini esifunayo. Ngena la efonini yakho. Ungene kwi-app yasebhange, ukhipha imali yakho uyifake ku-bank account esizokunika yona.
1: Imali yami. Uthi imali yami.
0: Yebo.
1: Ayibo puti mina nginamali nje angisebenzi nokusebenza mina ngihlalele ekhaya
0: ngizizwa. Uyabona wena.
1: Uyithathapi.
0: Wena ngani ucabanga ukuthi kuyadlalo la sengibonile. Ngithe kwena senda imali yonke uyangizwa.
1: Nayo ngempela strong buka nginayo ungabe umthatha ifoni yami ngenida yisa
0: yeah uyabona ke manje ngizokudubula ngempela ke manje ngeke phela sishone le ilanga wena ilanga sasebenza la
1: awu mama kosi yami ngiyaxolisa wena
0: lalela thula okufanele ukwazi ukuthi yona le mali sizoyithatha ukwena ukuthi ke siyithatha ke uphila noma usuqumbile la ehlathini umzimba usuhlukana nomphefumulo uyezwa ntombazana
1: yebo buti ngiyezwa ngiyaxolisa kulungile

0: Ushjava kukhozi FM lapha ke nje uphethe uJessie Clark. Ithi ngoma kuye lapha ke uSjava kuzobe khona kuTamiya la ke eHollywood Bets Kingsmith Stadium ke lapha bengibona nje kumanje ba stage impela nje impela hayi ba business khona la kamakhelwane. Yo
1: I'm going to go to the house. Mani afiya imsebenzini into engayihlekwayo into engayihlekwayo kuthiwa buka lapha efoni mani yabuka lapha efoni sekufakwe nje ne-DK ehlekayo hey amahloni kimi ngangaba munqo nje imini yonke ngiyabonga
2: basakaza nimingelele ukhuluma nomshawethu
3: ngiza umshawethu umshawo yona yonke into la ithi hey ubasakaza ayilinge neyiphathe leyo indaba yokuthi usende into uthi uyisene endawo le-Rasa nje usene endawo hey hey ngazi ngiyasenda mina bo le ukuthi uthi ukwichethe umunye umuntu kulo nomunye umuntu kungena imessage laphezulu kusangena imessage phezulu wena uphendule imessage lapha phezulu ngiyabona sengibona ngile imessage sokuthini manje mama ngabe ngisathela ukuthi hayi ngazi zama uunderstand this akusalungi lutho basakazi bami kodwa ke just umuntu odine ibuza kakhulu le ukuthi usithando uyisaphi uV1s uV1s ngo 11 owuza kuyim thank you basakazi
1: ngizigoli ngisendela ke umuntu engithola naye message kusinda ke imvuse nje ke message enqanqayo yabona hayi ngibhale le message bese ngizifana negama lakhe phakathi kanti ekugcineni ngizisendela kuma wengane zami
4: yeni
1: sisa ishi message sihambene ngaze ngaswela ukuthi hey kube kuthi unomsila abe ngeyidonga ngicela ukuthi yazini lo muntu uzofona manje ngicela umtshele ukuthi uifoni kuwe wena obufona obusebenzisa le obobhala le message ubuthi isendela umuntu wakho kwenzeka liphutha leli yenzakalile uyiponisele wena ndoda ngisangene lapho
4: awufoba dot isizenjalo
5: ngangoda ayikhuluma ngayo emsebenzini umuntu wayethi uhleba ngami yangena kumina kwangasindi indaba zoview once kwakusakhona lezi zinto zo GB WhatsApp wazama ukudelete kwadlo ukuthi mina ke vele sevele ngino GP WhatsApp so i-message I didn't take yebo kwaba into kanjalo
0: ngihleba ngomuntu hawe ma
4: umvela umhlebe kuye ngoku
0: uyena
4: hey weba dodhe
0: ngikutshasha
4: yey kodwa le out yathumela kuma weyingane idaye kodwa yanikeza umngane wayo uthi ayindoda
0: kanjani
4: uweke usuthola lilicala uthi
0: ku WhatsApp wakho
4: yena phela besebenzisa ifoni yakhe
0: ngo WhatsApp wakhe igama lakhe ayibo uyabona nje
4: umngane wami phela athi ubesebenzisa WhatsApp wami lento
0: manje sikaxabaniswa yona lokho ukuthi ungenza ingane
4: aw
0: mhm
4: kanti kufuneka thini manje bakithi kophela akayazi le message uyasho umngane wakhe uyena ubesebenzisa ifoni yakhe
0: hayi ngathi ukhululeka nami ngokuzayo kodwa ungakhathazeki
4: namanje
0: ifoni yami senisomngani wami
4: sithanda senikile age le yokuthi anisakhohliseki nini
0: hobo
4: sithanda oh yeheni sithanda hayi ngeke yaza osithanda lalela uMr Nala abasagoqeke osithanda sebe kuleyo age leyo manje abasagoqeke
0: ake sina ngasho ngathi umoya usuwehlile usuphanza ngithi so nje tatazeni so nje ungangikhohlisi ngitshela iqiniso ngizo understand
6: wakithi iqiniso yilolelo
0: lungile phela iqiniso ngizo understand ngitshela ukuthi ubani umbali ubani umbali
4: hayi mazule eje uthi awusakhuqeki hayi ngeke sthand hayi hayi
6: mhlambe sisathi ukubiza ngombali namhlanje
0: hayi okay kulungile ke sidlule futhi lapho
4: umhle njengembali nobe bengisathi ngisaba customers hambe ngini ngisabhala inkondlo bengisaqala
6: yasehamba
4: ke iphuthi igama ngisaqhubeka
0: okay nje lokho
4: alright ngandike njengamanje sithile loluhlelo uluthulela ngeloko thezinhle kayamathole funerals okuma singabusane ke osiqophelene neliphezulu ukwazi jike kabanzi ngabo ngaxhumana nabo ke ku 073 041 1600 noma 034 212 4007 noma vakashela ku www.amatholefunerals.co.za Amathole Funerals serving the nation. Stando mhlanga 9 usuku likhulu kakhulu Yebo sungile. Eh ke nje ke bakithini ngizima Africa yonke. Ama tele funerals ke nawo athe cha impela ngakasala ngaphandle azokwenza indumezulu. Uyawazi ke ama tele mayethenza indumezulu uthi
0: indumezulu.
4: Leli gama balisebenzisi nje sinomi kanjani? Indumezulu ngempela. Balapha bazobe khona ngempela ke nabo bethi ke cha ake bebungaza besifazane ke abazisebenzisa khona ke emathole funerals njengoba sazi ukuthi nje ke kugujwa ke futhi ke neminyaka engamashumi amabili. Amathole funerals ekhona ke enza umsebenzi omuhle emphakathini ke waseNingizimu Afrika. Khona kumnumzane oveza kuhle nala ongumsunguli wawo ke amathole phinde be CEO kuyona ke amathole funerals. Mfowethu sasa kubengelela ke officially ke manje ngokusemthethweni.
6: Oh bengibheka nje ngiwini.
4: Hayi ubulungizile nje.
0: Ubungena ngo V1 sokuqaleni.
4: Oh
0: eh manje.
4: Eh uyabona.
0: Uphakathi egroupini.
4: Kahle hle ubuze egroupini wrong.
6: Ngiphose ngendlela wrong.
4: Yey madod.
6: Hayi no.
4: Mfowethu uyaphila kodwa?
6: Hayi ngiyaphila ngempela kakhulu basakazi bami.
4: Sikhona nathi. Na indaba ngomhlaka 9 August, usuku olukhulu lwabesifazane. Ama tele funerals nawo azobenge nawo ke nje ke ebungaza ngalolu suku. Awusichazele ngalo mfowethu.
6: Mfowethu akasini nje wonke umuntu ophilayo. Unesitola ngasisho ngomuntu osifazane.
4: Yebo.
6: Sonke sifika ngabo, sonke sithola besikhuliswa yibo. Mhlawumbe nami ngase unezinto kodwa ke ngendlala ukuthi umacebo ekhulu wenzani kimi. Ungabona kahle kahle mawona ngibona umacebo ekhulu. That's why ngihlale njalo ngibakhumbula and ngibazisisa. Kakhulu kakhulu sesithi ke tjatha nathi mfowethu kukhona osikuthintayo. Abantu abaaffecta kakhulu ibona kakhulu. Kufana nabakhulelwe ingane. Kufana nabapheke ekhaya. Kufanele ngebenzelo kuba bangomama ekhaya. Kufanele ukuthi bayincelise ingane. Bayayikhulisa, bayiphiphe, bayigeza, bayenze yonke into. Umuntu njalo ehle.
4: Sonke
6: ngoba sinasi story sinasi.
4: Aphinda anese nengane endlala lena ayikhetha. Umyeni wakhe.
0: Bengithi ngiyalapha ukuthi
4: ayene. Agcina ngokuncelisa le. Aphinda nazi nalendlala ayikhetha ingane yakhe umyeni wakhe.
6: Kube mengazi bengicela bangalaleli endlini.
0: Hey futhi.
4: I was funny in Ghana this time,
0: though. Yeah,
4: it's a good
6: one.
4: Yitha ma Facebook.
6: Akusithi tjatha okubalekile mina ngisebenza nabo kakhulu ngiphile nabo ngikhuliswa yibo. Uma kungalungile emweni umuntu esimambi. Aya ngelungile lutho mfethu.
4: Yeah.
6: Semsebenzini sekhaya nasemhlabeni nje. Abantu besifazana mabe ngikho right. Sizokusalo simo. Ake ngitshele ukuthi isisi planeni. Siyazi ukuthi kuyethwe is a women's celebration.
0: Yeah.
6: Asiyenzike ngalo ndlela. Sifuna ukukhulisa omama noma besimama abakhulekayo.
4: Yeah.
6: Abazinkulunkulu.
0: Yeah.
6: So mama bazi ukuthi uma kunesimo esikhona umuntu esimame njengomuntu ofanele akhe ekhaya akhulise ingane, fanele a react kanjani noma abhekana kanjani nezimo esizikhona ngesikhathi. Leli siswaye kule event yethu uzothola ukuthi kwi line up yethu sinamasa sine psychologist. Sino dokotela ozokukhuluma nje ngempilo ukuthi phela idukulisa ingane wazi ukuthi kufanele ukuthi ubuthathe obase kwezempilo babheke impilo sikwazi ukuthi uma umuntu unesikhuba ukuthi unani kwazi yipi medication of night attack
4: nalemdlavuza yamabele siyafika
6: sizobe sinama sizobe sina laba ababiza ngama gynecologist ababhekana nempilo nje abantu besifazane njengoba benjalo
4: ngikhakhalwe nguwo sithando.
0: Oh,
6: okay. Oh, okay.
0: Yeah.
6: Oh, yo.
0: Basho njalo.
4: Nga drop out.
6: Hey, thando.
4: Kuvela mfowethu.
6: So, sifuna azofundisa abantu. Uyazi ukuthi umuntu wesifazane kunekhadi. Nithi nisebenza kube sikhatha kakusona. Sifuna bazolungisa zonke lo zimo leso. Nokukhulu kakhulu ubuyisa ukuzethemba kubona ngoba kuninga into abayiyona emsebenzini nje.
4: Yebo,
6: usithanda uyinto eningi. Sihle kangaka nje ngoba khona usithatha. Engafisa singahleki kangaka. Ikhona into umuntu esifazana akafika yenze endaweni yakho. Sifuna ukuba khumbuza nalokho. Because kuningi kakhulu ababhekene nakho kwenza ukuthi bagcina sebekhohlwa ukuthi bangawona. Yikhithi imithi zothi khumbula ukuthi ungubani.
4: Ayi. Amhlala umagama mfowethu amahlala umagama ngendlela mangasayo
6: uzobe khona futhi nje nozo umaluleki ngeze zimali njengoba umuntu esofazane kulo mali uyiholayo ungenza kanjani ukuthi ukwazi ukwenza zonke lezi zinto so sibuke nakade sinenkinga kakhulu abantu besifazane begijima ebiza ngama slay queens depende kakhulu kubantu besilisa ufa ngathola ngalolu thuba lokuthi wena ube nomuntu wesilisa ozokusiza yini ongayenza ngini ongafundisa uma ufundisa ukuyimela so sibe sibheke yonke lemkhakha sibe sinama guests awu5 azobe ezokhuluma ngokuhlukahlukana sibheke izinto ezobathintayo nakhona nje ukukhulisa umndeni nokukhulisa izingane siyazi ukuthi sinenkinga enkulu tjata sinento ye parenting kunabantu abaningi especially abantu abaaffecte kakhulu abantu besifazane thina ke sihlupha ngantoda masike sageje into ye parenting sihlukumeza bona futhi abantu besifazane so sizokhuluma nalo nokuthi uma uzoqala ubudlelwane notshatha make sure uyazi i-background kaTshata so that uTshata maseqala ukuchitha ukhumbula ukuthi ayiphole uTshata uzalo sithenjini bakwethu vele yinto leyo engabe isegazini lakhe ngabe kuwa into akakhona ukwazi ukumbona noma esereacta kwisimo akasibona senzeka kuma wakhe noma senzeka kwifamily yakhe so sizokhuluma ngalo nto ukuthi musana uJaha ukuthi wanwa kamnandi umfana wakhuluma amagama
4: usuhambile so uzuthathekile njalo
6: yazi balema lapho dadwethu abafuna ukudate awuphume nje nalowo phansi umbona ukuthi udla kanjani mhlambe maedla umthandi mhlambe idla kanuwa ngaya uthandi usukoma kuWhatsApp akwazi umuntu umuzwe la eduze akwazi umbona
4: awamazi ukuthi umethukuthele unjani
6: ujwayele futhi nakhona musu uvele ube easy ake nje sometimes umuntu uyakwazi ukubekezele ukubekezelela ngoba nje sidateane kube lula
0: bese mathi cash send la wena bese uyaqoma njalo ngoba nje uthumele imali kuphela
6: uyazi ukuthi nalo nto nje sikhuluma ngayo kakhulu nale nto yemali phambili negebengu sebenzisa imali manje uqola so ke awukwazi ukuthatha impilo yakho yonke inikeza umuntu ngenxa yemali kuphela kodwa imali ebalekile sobe sifuna ukubiza amagazi abekhuluma ngalonto vele ke kulesinzuku imali ebalekile phathi ibheka phela phela ungazaleli umuntu ongesiye na ubaba
4: hey Nkosi yami
6: uma nje decide ukuthi ufuna ukuba nomntwana sibe sikhuluma ngalezo zinto lezo zalela umuntu ozoba ubaba engane
4: yakhe unakhona ukuba ubaba mawumbuka nje
6: noma ukuthi wasenhlukene kodwa aqhubeka abe ubaba
4: yeah
6: hayi ungafuna ukuzalela isithandwa sakhe umuntu ngoba lakhe eqabuleka kahle umuzulu nakho umntanda ngoba kunjani ntana kodwa maso decide even if noma ngabe kuthiwa uthi mina ngikhokhela isithimba kodwa ngifuna ukuzala ingane kodwa cabangela ingane ngane ufuna ukuzala ingane ibe nobaba sobe sokhuluma ngalo nto nodade wethu ngoba uma sesihleli nabo siyabona ukuthi lokho asala kumuntu amzasingane wamshiya simtsheleni utlalela ke phela idizini wake yakho yokukhetha lo wakuzalisa then wakushiya ingane isingangangeni lapho uyena abakwamkhetha ukuthi ayingane ayithole access kababayo kodwa ingane uyazisa ukuthi nawu nje uhlale phansi nengane yakho itshele ukuthi ngathola ingane noTshata sahlukana nazi izinto engaloko engafiki nje ingane sekuhlukene nje ingasazi usumtshela wonke amagama la amabi ngoba namhlanje sinabo udlwana obuhle nezingane zethu because i decision yokuthola ingane it was not right from the beginning singafaka ingane empini yami nawe because mostly thina singoba siyazi ukuthi siyayithanda ingane siyazama uma ngikwazi ukuletha 200 ilonto engiafforda ukhosengane musu ngibiza ngenja because ngilethe 200 kuphela yena ingane besikhulayo amayazi ukuthi azalwa yinja noma sebebiza ngenja ingane ireact because very ijwayele ukubiza ngalo zinto kube namagama esibiza ngawo abazali nathi ngo-October sobehlanganisa abantu nawo uTshata uzoba ukhona siyokhuluma ngazo ukuthi siyobheka izinto esilimaza ngabo abantu ngoba asikwazi phela uzokhuluma nabantu besifazane bese siyeka
4: naye so ke sifuna ukubhansa
6: but okwamanje sifuna ukufocus akubona kuningi sikubonayo okubalimazayo ngokuthi mhlambe akazi sometimes indlela abenza ngayo namadishini abathathayo ungazi so siyazama njengamathole ukuthi ake sibafundise ke sibanikeze ithuba siyabazi nasemsebenzini bake nje nabo baxabane usingekho isidingo ngoba umuntu azala eyedwa ekhaya so mase hlangana nabanye abantu esifana
4: usiyakhulisa
6: sekunzima ukuphila nabanye abantu sobe silungisa yonke ke le nto leyo sibheke ukuthi mase kusemsebenzini phela caba ngisemsebenzini lana khona ekhaya
4: yeah
0: ayi phela ngesonto ekeke cha ukuthi kube kushubile impela nje uyeza ukuthi kuvuka ezinye izinto nje hey ishube kakhulu e deep
4: kakhulu
0: soqhubeka ke ngaleko kaMkhaba Mr Nala ku Khosi FM umuntu ngabantu
4: yebo emva kwengoma esiphethe njengamanje ukhona ke umntakadima unokwanda nendaba zezemgwaqo ingoma imali ka Miss Gideon ubani lo munye stand
0: notes
4: unotes okay manje othrilo noya phela phela
0: ngithi style notes
4: oh una ilo
0: yeah shona kanjalo hayi sothini
4: hayi labaculi banamhlanje uthi all my love no love yabantu nje
0: asimthande nje

0: Analazonde, Blue Papi, Kukozi FM, Oti Bumper, Bumper, Bumper. 15 minutes at 6 o'clock is Katsako, njengamanje again. Pelaga Sasha Sinje City. Umuntu, ngumuntu, ngabantu. Amathole funerals.
1: Awuthethi ma ukuthi angivule.
0: Stand. Hayi, bawufulani.
2: Hayi,
1: bakwini.
0: Angithi wawonginakile ubusiness.
1: Hayi, angathethi ma ukuthi angivule.
0: Mlaleli
1: yimi engivulela uthandwa i-microphone la umbhobho lesikhuluma kuye ngibuye nguvale uvulwa yimi. Hayi, akathethi masethi angivula phela, vula. Yazi ukungcono impela waba umuntu wesifazane isithandwa. Ongwe kulungu mbo umuntu wesilisa.
0: Ngoba yini?
1: Hawu akushiyo kanje.
0: Ukungcono ukuthi vula.
2: Ukungcono ngoba uyeze Dani. Sunday uyeze.
1: Sunday
2: zomlungu sobe iqondile
1: zomlungu. Nakho. Hayi hayi hayi.
0: Kuthiwani umuntu wesilisa? Kuthiwa ke kuthiwani umuntu
1: wesilisa? Hawu hawu hawu vula phela vula. Kuthiwa isithandwa yiwangwe kulungu mbo umuntu wesilisa.
0: Kuthiwa okay wena
1: okay. Hayi.
0: Kuthiwa vula baba kuthiwani.
1: Hawu dadu. Usho kahle. Usho kahle.
0: Uyayibona ke indaba
1: yakho. Sangundonda.
0: Asindondi la
1: kuzo. Sangundonda. Hawu, thatha.
0: Okay, ngiyabonga ukuthi usuvulile ke manje. Mr. Nala ubusumvulelile yena.
1: Yebo, yebo, sengivulela.
2: Hawu, nami ngivulela utshathe.
1: Ngiyacabanga.
0: Ngicela ube serious.
1: Hey futhi bangithi
0: ngicela sikhulume indaba serious bakuthi ama cole funerals lo ndalikaze lonke abantu funerals liyagubha eminyaka o 20 eminyaka ngomandulo September ke lowo iminyaka impela eminingi leyo futhi imsebenzini ke esenyenzile mikhulu kakhulu kuyakhombisa ukuthi cha anifiki le ndima nenza ngani ngiyayibongeke
2: ngicabanga ukuthi sithando ukubalekile ukuthi lokhu saqala esathi senza kona asintshi uma ukuthi kukhona esikushintshayo ukwenyusa nje izinga ukuthi isikhathi sikusona sesidingani manje bese sithi unyusela khona kodwa kubalekile ukuthi umuntu ajone umathole ethi uthanda lokhu ahlale ekuthola noma kukhona okunye okuwengeziwe okukhona kodwa lokhu okuyona umuntu okwamletha ahlale kukhona uma ukuthi akuthanda decide ukuthi akwenza noma kuwenzini asinawo ke thina ama-product aphoqayo in most of the times

0: Yeah, ingoma laphana ke mnandi ke amabhaloni bathi laphana ke zule zule zule zule. Yele ke bathi ke uyithola ngale sikhathi kumsakazi cause ya FM samba njengamnandi endlela manje sayimzuzu ishumi elaphana ke nantathu lishaya ihora lesingaki lishaya ihora ke la loqala emsakazweni cause ya FM usela ku 91.5 107.4 FM na ku www.causefm.co.za uphinde usela lapha ke ku DSTV channel ku 817. Kanti noma kanjani samba njengamnandi ngufast lane tjela umuntu wakhe afasa ibhande driver laphana ke uBlamlindo omlindoza kuhlelo kwakho ziwapi kuyizimfra Friday kuyi Friday kolo hlalo ke namhlanje esibheka lapha ke weekend yakhe imicimbi eminingi endlela imali sangenza kuzobusephathini ngenza kuzobusemcimbini ndizeli ngenza ke mhlambe uzobuye uhlala nje kakhana umndeni wakho mhlambe uzobuye uwashela nje akukho la uzobuye khona kanti ke futhi singeke kuyenzeka ukuthi kukhona ke futhi elaphana ke bazobe befihla ke ezinye zehlobo zabo eyitheke laphana ke zadlula ke mhlambe sithi ke sidudu ke kulowo mndeni ke leyo ezobe ke iyenza ke umsebenzi wokufihla ke ezinye zehlobo eyitheke laphana ke zadlula right isikhathi semasika nje sithi ke laphana ke imizuzu ishumi ke nani lishayile hora loqala sawu bona asikujimeke siyobheka ngala encinweni la khona ke sikisa buza ke khona abantu akuthi ke noma kanjani yiphi ke bona laphana ke nje ke indlela ke la elula abayisebenzisayo ekuthenini konke laphana ke imali mhlawumbe ke sikujime sibheke la kokuqala ukuthi ubani ke simtholayo ngalesikhathi kumsakazo uKhozi FM sawubona siyakubingelela sikwamukela
1: sawubona mfowethu Ntombela
0: sikhona mfethu sikhona thina njani nina
1: ikhona mpana ke hey kumabhidi ngiyabuza yabuza ukuthi senzani yawushaya la kumpoka magwaza yawushaya kumpoka ntofu laphana
0: ufuka bathi yanqamulela insizwe
1: laba kwadlabuka khona la esigodini sendini magwaza ngiyatshela kumabhidi bidi khlakiwe kuzinyama kuleli sonto kungubi impaka kithi sobe sikhundle zethizi insizwe sigcoma sibheka phezulu
0: asibuyeke
1: Wonakele ngilakwaqhamala lenkandla mfanto mbela hayi kubi mfana kithi
0: malake iyiphone indlela oyisebe iyiphi indlela wena oyibona ilula ukuthi ukwazi ukonga imali imali ihlezi ikhona engabaleki
1: wemfanto mbela uko indlela konge imali mfana kithi ukuthi mawutholushe le mfana kithi ube kuzuku udluzuka yabo umukho selapho ukhohliwe yintile enhlale yilwa la ekhaya ngithi hey Sibekelwa ngaphandle okuzovela kusasa awukwazi okukhulu mina ngikutshela mfanto mbela yikusasa kune namhlanje ngoba namhlanje usulibonile ikusasa akaliboni awulazi ukuthi liphetheni noma liphethe okuhle noma liphethe okubi funa uhlale ulindile mfana kithi yilokho nje akukho futhi okunye
0: oh udlusheleni udlusheleni udlusheleni
1: ungadli manje udlusheleni ubeka usheleni mfowethu
0: kulungile mfethu siyabonga uphilo yazo
1: yakakwethi ngiyabonga mahlobo
0: thank you kodwa uyesela
1: sobona la kwesikanqa
2: bomona mfoko ntombe
0: sikhona mfethu kunjani
2: hayi ngiyaphila photo
0: sikhuluma noba
2: ngikhuluma ngisabela ngoba uphilo zilayini uzokwazi
0: nansi imali ishiblika imali yangokuphela mfethu uyiphethe esandleni uthini kulolu daba siyonga kanjani imali ukuze sihlesi nayo
2: eh iyashibilika umfoka Ntombela yabona mawuvele nje wathi imali lokuthi uthenge izinto lapha esitolo hayi izukhala impela uthi rojwe ngendlela ehamba ngakhona sengiyange ngibone kungcono ukuthi umuntu ephume ebhale ilist izinto eshodayo endlini bese nje ukuphatha leyo mali vele wazi ukuthi uma ungeqi kuleyo mali leyo okungcono kufanele kube nganeno kwayo into enoyisebenzisayo Ngoba mawuzophatha nje isamba semali uthi uyobona phambili hayi ubukhuluma wena
0: mfowethu. Uyobukhuluma lento yazi ukuthi khona esiyakuthi kubalekile ukuthi uma ngabe mhlambe uyothenga izinto uyibhale phansi. Uyafika lapha la usubhala iziciko uthi lezi izinto lezi amasaladi lawa usuyaqala usuya
2: mfowethu mphela uyabona nje mawo ke wenze njalo futhi uhamba nomuntu wesifazane. Hayi ngiyani ngasakhulumisa ngoba ufikeme lapha ethathe ezinye izinto uthi ufona ngapha ethathe ezinye izinto hayi ngiyani xabe mpela ngasezwana
0: mawuthi uyayibona lapha-ke nansi inqola iyogcwala fi mawuthi uyayibuka imali uyasho ukuthi hayi bo yabona ngisongana
2: hayi kuba nzima kakhulu for Ntombela
0: kubalulekile nje straight ukuthi uvele uthole ilist ubhale phansi ungakubuka okunye uma ubona ungakubhalela uzodlula khona vele icimeze straight
2: dayilangeimali uphathe nje le obona ukuthi uma ngike ngenkalile nekhadi ushiye endlini yonke leyo nto le
0: ya
2: yebo ngifoka Ntombela ngoba kungale kwalokho impela ngiye ngixabene ngingasakhulumisa
0: kulungela mfethu siyabongeza
2: ngiyabonga futhi ngiyabonga kakhulu
0: thank you right kodwa ubuyekela sabona ikhosi
3: Hawu mahlomo.
0: Sikhona kunjani ma?
3: Awola mlindo.
0: Awola Bramlindo, sikhona kunjani?
3: Yaphila, hayi mahlomo ngiyasiza isihloko sakho. Masebo mina into elokungisebenzela ukonga imali ngiqale ngibheke nje kahle nje ukuthi yini eshodayo. Ngibhale phakathi yonke into. Futhi ngiyalinganisa nje masebo mhlawumbe impuphu manga impuphu mina ngiyithengi 25 ngoba ngithanda nomzukulu wami ngenzela ukuthi mhlawumbe kudlule inyanga engingathengi.
0: Ya.
3: Ngibhale ngikhuphula iprice mhlawumbe ngithi minimum 250. Amafutha kanjalo mhlawumbe ngithi ene 200 mase ngifike esitolo sami 150 impuphu mhlawumbe 200 sengithatha mase ngifuna loko okungizijabisa kizicuhocuho sengithatha bokulezi ziyimali ekade ngiyinyusa ngaphandle naphandle ayibona leyo nto ngiphathe imali elingene makahle ngibhale nje o-250 150 kanjalo kanjalo ukuthi ukuthi kukuthi nokuthi ngiphathe mhlawumbe u-2000 ngiyalinganisa
0: ya
3: ngizothela ngalo 2000 angidluli kuwona ngiphatha wona kuphela mangabe kusala nje sengicoshacosha ngale and amaphezu kade ngiwanyusa ikona nje ukungisebenzela amahlobo ukuthi imali yami ngiyonge ngaleyo ndlela.
0: Awu mfowethu ngiyathokoza kakhulu, ngiyajabula mangena nabantu besifazane bebeka udaba olumnandi kangaka ngoba bawuhamba nomuntu wesilisi kakhulukazi kuyimina engiphethe imali ngihamba nawe mama usuzokhomba ngisho wena ongakuthengi ngeyakhe imali sekufanele kube yile imali ephelayo. Kuyangijabulisa kakhulu indlela oyonga ngayo kakhulu imali oyonga ngayo.
3: Uyayibona ke leyo phela kusuke sengicisuke sengicekula umkhoma uyibona lona ngingile mahlaba ngithethela abanye nokwathi oyikhunda khunda lo ududu wamkhize
0: Da komlido. Right, kana sena sabani kwazi.
1: Wena wasemzini.
0: Sikhona kunjani wena wasemzini?
1: Yas bantu uyaphila.
0: Mfowethu kumnandi kakhulu kuyaphileke.
1: Hayi go right, hey ubeke umuzi washo wathi hayi. Asidleni le mali. Sosebenze nje ngoba kuyeyethu yabelungu.
0: Uzufuna ungithatha awongi, uzufuna ungithatha awongi kushuthi, kuthi ayidliwe nje imali.
1: Hayi, siyonga phela ukonga kodwa phela sibali. Kwesinye isikhathi ifaneke ukuthi nje uyijabulise ngayo yonke indlela othanda ukuyijabulisa ngayo. Yebo ngonga ukuthi wonga kodwa ngoba phela siphilela khona phela sibali ukuthi imizimba yethu
0: ijabule
1: ekufunayo
0: ya
1: uma ngabe sisebenza akufanele ukugcina usuphanisha kakhulu kanti uyasebenza kodwa nje mina into engingayisho uma kunokuthi umuntu mhlawumbe ophantayo osebenzayo mhlawumbe ngisho ngithi indlela ongayonga ngayo imali mhlawumbe ukuthi wenze i-stop card nokuthi nje nawuphuma ekhaya uyedrobheni kube ukuthi ngampela uyayazi into oyoyithenga awuzuhamba ukuthenga yonke into le yebo ke ngakhona lolo suku lolo lokuthenga yonke into oyifunayo ya kodwa ubheke ukuthi ukwenza kanjani lokho
0: ya mfowethu yazi ngiyajabula wayibekwe yezo
1: ha
0: mfowethu ngiyathokoza kakhulu
1: ushumlo wakaxaba ukhukhe emahlabathini ku-right ukukhuluma nawe sibali ngiyathokoza
0: awuzwake umuntu wasemzini ngiyathokoza kakhulu sibali Dazia right isikhathi sida kanjani sithike lapha ke imizuzu ingamashumi amabili lapha ke nambili ngalesikhathi kumsakazo Khozi FM elishayile ihora loqala right inhloso yethu kulesihloko sifuna ukuthi sifundisane ukuthi uma ngabe ubungenalo ulwazi lokuthi imali kumele uyonge kanjani sifuna ke kube nembono eyahlukahlukene nozothi umuntu yazi uqinisile lo nami ke ngizama ukwenza kanje kuze ngizowazi egcineni ukuthi nami ngizibone nginemali yazi kuzima kanjani ukuthi kade uqeda nje ukuhola kuphela izinsuku ezimbili kuphela izinsuku ezintathu lapha mawuthi uyabona laphana kanje ke imali nansi siphela imali ungazi ngaphela imali ukuthi laphana ke ishona phi right sawubona siyakubingelela ukukhoza
4: Lindo
0: sikhona babu ncanana niyaphila
4: yikhamlindo Lindo now babu ncanana Ay Mlindosi imali yahlelela Mlindosi
0: iyahlelela imali
4: Mlindosi uma ihlelela imali Mlindosi kodwa ufuneka ucabange phela uma umuntu obamba itohwana Mlindosi usebenza izigwebe wena uyithela ukuthi uma uhola ngithi mhlawumbe uhola 200 ngenyanga chani wena kungihola mina 150 cela belo ngoba ubambe ngathi iphendile bambe ngapha uyitshela ukuthi uyiholi kube khona okuncane phela ukufihla ukudane kubanjwa lapha ngibona ngathi iswele ingcono lelo mlindo sikakhulu ngoba engikuthatha imali khona phela usiyesihambe sothenga nje kuba ngcono ukuthi mohamba nabantu besifazane kodwa ngoba bahle phela babe bethi ukushiphile kule sitolo asiphume baba siye kule sitolo umhla
0: awu hey pho bayathanda nokuqhathanisa yona hamba uliqethe idolobha uyahamba uliqele ucinga nje into eyothi ufikile la wayithola wathi hayi ngeke sihambe siye kwesinye ake sihambe siye kulapha singathi ma ufike uthole kushiyela nje ngamashumi kushiyela nje maye
4: uthole ukuthi ukushiyela ngo-2 cents ngo-30 cents nje kodwa ufanele kumele umvumele uhambe kwemoto umvume ukushiye lapha mama wakithi oh kulungile kasi hayi kungcono lapha endaweni ethini umvumele umhloli ngoba kungabonekala sengicabana phakathi kwabantu banibanga nje ukuthi kungconywana lapho ngeke mayikhi indawo encane kuyafana laba bantu abeyitolo babanemhlangano uma bezonyusa iy'mpahla babanemhlangano kubona ukuthi nje kodwa kasho ubeke kancane kodwa ukubutsheni ukuthi kukhona okufihlile okuncane oba kokusiza ngenawo yasho ukuthi kubekhona into efuna imali nje ngokushesha uyakwazi ukuya laphana ukuthi ewu ake ningitsotsheleni lokhu kuncane ngifale laphana amasinyane kodwa nje uyibeke uma ungasebenzi kuyidayisela etafuleni beka phela okuncane akuthi wabantu uma uthole noma u-100 cents ufihle kancane udane ufihla kancane kuba ngcono lokho mlintosi nje ayibikho iy'nkinga kakhulu hayi kuthi uhlukete ushaye uvale ukete hey hey leyo nto ihlupha kabo obovele okugula okukhulu kabo ugula uhlale phansi hey ubonakala kumbala
0: nazo-ke
4: siyathokoza
0: kakhulu uphile
4: babeamashushu
0: awuphansi enkandla lapho engibuya khona
4: umthelandaba
0: umfule nguphuzayo-ke loyo
4: hayi lapho phela waqashelwa khona ukhoza hayi kodwa kulungele
0: nazo thank you. Right, kana sela sama request.
5: Eh mlweni.
0: Esikola futhi kunjani?
5: Ngiyaphila phela.
0: Lalela futhi kuyaphileka.
5: Eh thank you mlweni, yazi mina imali yazi ngesikokokoko mlweni noma ngithola nje ku 5 lakh ngifaka phakathi.
0: Mhm.
5: Eh ngiyonga nje kanjalo ngesikokokoko esinaso la endlini.
0: Yeah, kanti mhlaphe ke enye futhi indlela emnandi leyo. Ngithi uyabona nje, omunye umuntu usefundile nje manje. Okay. Yeah, angithathe ngibe nesikoqokolo la ngizokwazi ukuthi ngiyifake khona. Ngiyifake khona yebo. Mhm. Futhi ngathi ungafaka lezi khoqoqoqo engavuliki ingakagcwali isikoqoqo.
5: Kunjalo mina ngivule ngalesa.
0: Hayi siyashaka makunjalo.
5: Ngiyabona ngombili ukukhuluma nosithembiso lo sigaxwa mabhalo ngakhuluma lo eFall Bank emabhasini kwabhula la mangibonga ngomlindo.
0: Awuzweke mntunga, emzelikazi kaMashobane. Ezeke thank you. Right as kithi bese pheka omunye ngapha bese ke sikhunya mathi siyangapha engoma. Sabona ukhozi? Sabona ukhozi?
6: Ngamdilo.
0: Isikona kunjani?
6: Aphila njani?
0: Ngiyaphila ngifuna sikhuluma noba.
6: Matoboza ishilo ngoba sibili.
0: Uthini matoboza ishilo namhlanje?
6: Emlindo zilalele. Ngutshela mina phela ngeyikhusungu. Uthi uma yikhwehlela ungathi kuphuma imali. Uyabona umlindosi nje nami sisebenza lapha emsazweni noshiyathi ugodo nomroza.
0: Ya.
6: Ma sifuna imali sivele sibe sihambe siye ebhenki. Sifuye ebhenki chitha ama-ID ethu sibatshele ukuthi sifuna la ukuthi umuntu nomuntu ngenyanga emsazweni bamdonsele imali engaka. Leyo nto bayidivide ekupheleni konyaka mlindosi. Uvele kuphuma imali-ke lapho ibhande le mali into ongayazi uzoyenzani.
0: Into engazi ukuthi uzoyenzani.
6: Ya ufethu ungaziyithatha uthi komakhelo.
0: Yabona ukuthi uyabuka nje umuntu osebenza nje kamanje kusasa mhlawumbe usabuka nje iskim sakhe uthi okay eke ngikhulume nosibanibani loludaba eke ngikhulume nosibanibani loludaba ukuze sikwazi ukuthi siyokwenza lento ngampela ukuthi kube khona into abayidonsa yiselihle futhi nalo lelo
6: kakhulu umuntu usiyakuthela impela uyazi ukuthi ngathi ngimoto mina ngale yonto ngathi ngimoto nje na sishazene sigroup anyana sahamba niye bank bafuthi ngoba manje usukuyithanda imali
0: eyi usukuyithanda
6: kanti laphana ngikhulumile ukuthi uyabona ngaphandle konyaka yithi into esiyenzayo Sebenza unyaka la ithi into engase ilokhu kuphinde iphazamise uhlelo lwethu.
0: Yeah.
6: Ngiyabonga, ngiyabonga Lindos.
0: Kulungile mfethu, ayisithathe ukugcina nci bese sigonya mathi. Sobona because
7: Lindos.
0: Sikhona kunjani?
7: Wemfuthi imali nabanikazi bayo.
0: Usufuna ukuthi imali nabanikazi bayo ngoba ungafuna ukonga imali. Usufuna ukuthini?
7: Hayi lutho lutho. Ngeke ngize, ngeke ngize ngitshalo, ngeke ngize ngitshalo ukudla okungamili. Imali mfuthi nabanikazi bayo nje. Imali ungathola 1 million manje. Bangaka abantu obaziyo abathola imali zikarafu abangenalutho namhlanje.
0: Bahlula ukonga usho njalo.
7: Abasulwa ukonga. Yingakho ngithi imali nabanikazi bayo. Yebo mlindozi.
0: Ah kuzwa kahle inkosi yami. Kuzwa.
7: Yebo wahlabisa nje manje kuba nomkaso wamtyali lapha empandzalazi ungawahlabisa yena.
0: Lazonke futhi siyabonga.
7: Eh kodwa yimpothu wazi impela imali nabanikazi bayo ngisho ngaphathi lezigidi zibalindlu. Kodwa yini abanikazi bayo? Khona umuntu okwazi ukwenza ngo-200 ekwazi ongawenzela 1000 ngo-200 rand.
0: Bese uthatha futhi ugcina.
7: Ehe. Umthole kusase nawo nathi for 4000 awusenalutho.
0: Khulungile mfowethu, khulungile siyezo
7: siyabonga. Owamtshali kwahlabisa ebhazakazi ngiyabonga.
0: Nasonke.
8: Ukhosi FM luhamba phambili. Ziwaphi? Ziwaphi no Lindo Kuhle Ntombela. Lindo Kuhle Ntombela. Lindo Kuhle Ntombela. Ukhosi FM.
0: Sabona ke ngale skathi sikubingelela nje kusebusuku phakathi kwamabele sini nawe nje kamnandi ushala phana ke nje ku 3 o'clock la sikhona sithi ke check la ziwapi. Hleli ke nolado from Lindo. Eh bathi la phana ke eh u from Lindo.
8: Ziwapi no Lindo Kuhle Ntombela. Ziwapi. Uhlezi noMlindoza uKhosi FM. Ziwaphi noLindo Kuhle Ntombela njalo kusihlala ngo-12 ku-3 ekuseni. UKhosi FM luhamba phambili.
9: Ukhosi FM lusakaza ngokuhambisana ne-code yokuziphatha elandelwa futhi elawulwa yi-Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Le code iqinisekisa ukusakazwa kwezindaba ezinembayo, ukuphawulwa ngobulungiswa kanye nokuqukethwe okufanele zonke izethameli kuhlanganise nezingane. Inkulumo enenzondo kanye nokuqukethwe okuyihlazo akuvunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi ukhosi FM aluhambisani nale code, ungafaka isikhalazo ku-commission e-PO Box 412-365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za ukuze uthole eminye imininingwane vakashela u www.bccsa.co.za.

0: Right, igama lakhe wena laphana ke ukhathela no more bathi laphana ke njenge umdlalo ngalesikhathi kumsakazi cause iFM emzuzu ke ngaphela kusela ke ngamashumi amabili elaphana ke nambili emveni kwehora ke lapha ke lesibili sawubona emosana kuvela kumsakazi sikhona singaphakathi sendlini zokusakaza kanti kanjani sokugijima ke siyobheka ama voice note ukuthi ke lapha ke bathina abantu nansi voice note yoqala.
1: Hi Mlindos, unjani? Ya, mina i-card lami enginalo engisiva ngalo lihlalela nje ekhaya ngablokisa iphini ukuthi imali yakho na mangifuna ngayitholi kunoma nini. Njalo ngenyanga nginokusenda imali, ngiyazi ukuthi lo mali noma kanjani ngiyoyithola ekhaya. Umantolo umthetho emdube emadaleni kanjeni waye.
2: Siwapi Mlindos? Kuphuka lapho Mlindo, kuphuka Mlindo, ngihleli nawe Mlindo, ntaka lwethu lapho ngilembilo Mlindo, ngokuhlala ngapha kwa Mlindo, Mlindo.
3: Uye wangi bamba okhosini, bamba ok. Uye wangi bamba okhosini, bamba okhosini. Sarapas. Yeso kulalela usazo emsomlindo sikhuma no Phantom Temple lapha eJozini kwaSkhemelele umakhelano kaNkosi Ngosi. Mina ngithi ke esihlokweni sakho Mlindosi mina ngingibeke imali lencane u2 rand nje nesigoqo sakhona uqala unyaka kuzothi 5 rand ube nesigoqo sakhona uqala unyaka. Yiloko kungenza ukuthi imali ngiyibone kupheleni kwenyaka ngoba kubukhona eyokudla lapho engokhesimuzi, kubukhona imali eyengane zesikole lapho ngibekelona kulapho 2 rand. Ke kungisiza kakhulu lokho ke wesomlindozi. Hayi, angibonge.
4: Lindoza, I'm all to ngiqamba manje imali ayongeke imali. Imali inabanikazi bayo mfowethu. Imali nje iyadleka ngesiqhamba amanga. Siyele imali iyadleka mfowethu. Ungayiphatha manje kusasa kusekuseni ungaphethe ngishumi. Mina ke ngiphatha 1000 kusekuseni bathi ngiyabheka ephaketheni kusele 1 rand 30. Hey, ngivele ngimathi awu imali ngiyenzeni yabo. Hayi imali mfowethu iyadleka inabanikazi bayo. Umkaso wamtshari wahlabisa impanzakazi.
5: Esithethe ziwaphi Mlindo yasihlusa kwaye mina okungisebenzelayo ukongimali welindo ukuthi ene ngibhale phansi yonke into engishode ngayo endlini ngenze isiqiniseko sokuthi ene angiyithengi into engingayibhalile phansi. Nokuthi-ke wemahlobo ma kwenzeka kuba khona into engiyithenga ngingayibhalile phansi kuyenzeka uthole ukuthi uyabhala. Mina ngize ngizilinganisele ngisho ama-price ngiyalinganisa mhlawumbe ngibhale impuphu emise ngizilinganisela ngithi 250 mina ngingithenga 25 fike njengoba ngiyihlala nomzukulu wami ngenzeka ukuthi kudlule iy'nyanga ey'mbili ngingayithengi impuphu. Ngilinganisele mhlawumbe ngibhale ukuthi iwu-250 angithi ma ngifica-ke mhlawumbe iwu-200 sengiyazi kulo 50 rand sengithenga loku ebekade ngicabanga-ke nje mhlawumbe noma okunye nje ngikhalelayo eceleni. Yonke into ngibhale mese ngibhala i-price ethe ukuthi mese loku ongikhalelayo ngikuthenge ngale mali le eseceleni kade ngiyibhala. Yileyo ndlela nje mina engonga ngayo imali ukuthi angikuthenge ngakubhalile phansi. Nokuthi ma ngiyibhalela ngibhala ama-price aphezulu mese kuthi le esalayo lama-price ade ngiwabhalile mese ngicoshacosha-ke hlambe nje okokuthi nami ngiyijabuliseke okuncane. Ngiyabonga wemahlobo nogwadi oyikhundlakhundla lo ntomba iphela bethi izovuthi thambe njengezambayo lokhu izoqina njengeyiqanda. Suka ule ngiphuza ngiphuza ukungeni phansi kwesasiyami ngampungo sekutaku dudulobe umkhizi kwazo ndigaqeha enkanye ezini yavela ngalapho.
4: Lindoza, I'm all to ngiqamba manje imali ayongeke imali. Imali inabanikazi bayo mfowethu. Imali nje iyadleka ngesiqhamba amanga. Siyele imali iyadleka mfowethu. Ungayiphatha manje kusasa kusekuseni ungaphethe ngishumi. Mina ke ngiphatha 1000 kusekuseni bathi ngiyabheka ephaketheni kusele 1 rand 30. Hey, ngivele ngimathi awu imali ngiyenzeni yabo. Hayi imali mfowethu iyadleka inabanikazi bayo. Umkaso wamtshari wahlabisa impanzakazi.
2: Wap yaphi Blamlindo hayi indlela yokubika imali Blamlindo ukuthi nje wenze stop order Blamlindo ibambe bank Blamlindo ayikho enye indlela Blamlindo mina ngibona ngayo untaka lwethu lapho ngolembilo Blamlindo ngokuhlala ngilapha QM last danko Blamlindo.
0: Hey, so my daughter. Hey, I'm Albo Msagas, of course, FM. Young Kegisa, Yabona Pramlindo. Yabona Pramlindo, Mali Pramlindo. Gutima Lava Pramlindo. I don't care, Gat. Ella Panaga Pramlindo. So my daughter. Yabona Maguche, Nagajani. I guess it's the Holy Woku.